0: fun Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mo gbadua orun anu yo si fun gbogbo eda ta tun jo pade loni lori afefe ni bikibi te ba wa mo gbe ni to ni ase ati majemu soro eni to pe mi wo ninu idoti aye to fi mi si ore fun omo re Jesu Kristi mo ba soro gbogbo en to nsa mi ofa aye koni ba o egbo ro oluwa laaro kutukutu yi be se njade mo pe ire soju ona yin ire aanu oju rere te o le lo tan o ya ko wa sona yin e te owo adua gbogbo eni to tewo to nsa mi adua egbo o igbagbe oni se olodumare ko ma se iri logajo oru mo be eleda soro ni kutukutu yi ni bikibi to wa ire to le jetan aanu olorun o ya ko dara ko mo tori titi e mi o sun tori titi e Jesu wa saye okuku oro lori agbelebu mo wa lo ruko re to le teri gogo ruko to le teri re ba gogo agbara to dide si aye re loni ina gbe won mi bayi egbo sa laaro yi ibi ti aye ti condemn e ibi ti aye ti condemn e ibi ti aye ti condemn e taye ti da odo ayeraye o ya ko gbe odide bayi mami eyin ni mo nba wi bi ami ba le ni side dodo yin ni bi ti aye ti de yin mole o ya laaro yi ayeraye o gbe yin dide bayi on taye so pe ko sese fun aye yin laaro yi mo ba oluwa so loruko Jesu o bo si irorun fun yin gbogbo ona ti aye di egbo o loni ona na la bayi ona na la bayi gbogbo ibi aye ti so pe ko sona mo be ni to la ona ninu okun soro ibi aye ti so pe ko sona mo ba soro eni to la ona ni Jordan ni bi taye ti so pe ko sona mo ba soro eni to la ona ni Jordan loko pupa eni to la ona ni Jericho mo ba soro eni to la ona ninu ina ileru eni to la ona ninu okene mo ba soro ni bi ti ati ni osona mo gbadua loruko Jesu ona nla laaro eni to la ona fun omo lati nu alaboyun to fi ja si aye ta lo sami loruko Jesu o ya ko la ona fun bayi on taye ni o possible loni o ma possible egbo oro oluwa e n ba sami mo ran oro ase yi si oro re iranlowo dide fun o bayi on ti o possible fun baba re ogo ti o possible fun iya re ire ti mama re try sugbon ti o work loruko Jesu o ma work fun o o ma work fun o gbogbo eyan lo condemn Joseph sugbon ohun gbedide baba re wi pe Genesis 37 ni verse 10 baba re wi pe iru alakala wo lo lai iru eleyi o le work oh my God oro ala fun baba re ati fun arakunrin re baba re gba eti e o wi pe iru alaburuku ore gbogbo eni to ni iran ri oni se eni to ni ala ri oni se ni seju won iran re ma se mami e sami iko olodumare lo soro aran mi si o lo je ko pade e eni to ni ala ri oni se bi ala Jesu bo ba se laye ala re ma se gbogbo iran tori tori ra re nilu oyinbo ori ra re laarin awon eyan nla loni ala re ma se ma gbo sa awon egbon re Genesis 37 ni verse 20 awon egbon re mo so pe iwo ke ko le possible ka enyo ewo Genesis 37 iwo ka lati verse 19 mo gbadua en to ni ran ri oni se ni seju won iran re ma se bon ti won so won wi pe wo alala yen ni nbo yi nisisi ewa e je apa ka so sinu o
1: awo si ma wo
0: a ma wo
1: bi ala re yo ti ri
0: gbogbo eni to so pe o n opa o nitori irawo re niseju won ogo yen ma jade Matthew Genesis 39 verse 7 iyawo oga re o na ogbagba o ninu ran re o la fi to ba sagbere ko to le make e Joseph wi pe emi o sagbere o mi o le ba yawo oga sun Matthew o ni mi o se sa o sa fun oju kokoro o sa fun yawo oga tori ko fe dide o yawo oga de o je iya re mo gbadua gbogbo bi aye ti se no fun aye re aye raye fa o dide ba Matthew oga re de o Genesis 39 verse 90 oga re ni mo ra olewon gbere o si se
1: nigbati
0: oluwa re gboro aya re
1: to so fun pe
0: Joseph o fe ba mi so o binu
1: oluwa Joseph si mu
0: o mu o fi sinu tubu ewon agbere ewon agbere ewon agbere nibi ti a fi ogo re pamo si mama igbe owo le aya dadi e gbowo le aya eyin ologo mu wo yi Matthew wo egbegberun ologo bi a se nsami mama ologo iya ologo baba to bimo ologo egboro oluwa inu tubu aye ti omo re wa togo re wa so ma sami agbe jade laaro yi ninu tubu aye to ma re wa togo re wa agbe jade laaro yi ogo re jade ogo re jade ogo re jade ogo re jade ogo re jade ogo re jade ogo re jade ogo re jade ogo re jade Matthew oga elewon o tun fi so lori oga re wi pe ti abuke bararo ami ni o se ti akuwara pa to ba ri were ami ni o se sa Matthew oga re ni iwo yi to leje mi lo oda na je kemi o ma je omo odo ma se vice president iwo ma se president olori awon elewon ko ma gbe bi bayi titi lai lai Matthew ki ran ri omo ba se igbo to ya olori agboti iyen to gbagbe e sinu tubu at the end of the day Joseph o wa ninu tubu fun ewon gbere ti o lojo ta lo sami loni e bi agbe o si lodun yi ayiraye gbe o jade ani ayiraye gbe o jade Matthew nigba to se fara o lala malu meje o gbe meje mi siri oka meje o gbe meje mi ikan duro ikan subu Joseph ni mo ma tu ma la mo mo jade o marun o sele loju ese number 1 mo paro aso e number 2 mo mo jade ninu ahamo number 3 mo we fun number 4 mo jenu ori e number 5 mo mo wa o si waju oba loni gbogbo en to sami to gbe ogo waye obi mo ologo ologo ni o nla la ogo o rira ogo sugba ko se lato ni lo iran yen ma se be ala re ma se iran re ma se ala re ma se asise ti o so di ologo o ma sasise yen Matthew asise to ma so edo lokiki o ma sasise yen gbogbo n to ma se to gbe fi ma jade ah mi o le so yen mo la ro yi ngbo ba di lola Matthew n ma tu yen dele gbogbo gbese ti o so edo lokiki o ya o ma se o anu jade si o mami anu ma jade si o bo se jade lolo se yi mo pa ni ase iranlowo oju ese iranlowo ojiju o ya ko jade si o anu tele o sami anu tele o anu tele o gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ne baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni tin wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin mo gbadua imale ti aye pa loni imale re jade pada imale ogo re o jade pada o jade pada te owo si waju so bayi wi pe latoni lo imale mi jade so pe imale ogo mi o jade imale omo mi o jade aye mi o dide iran lowo o jade fun mi latoni lo agbe mi dide aran mi lowo be lo mari mo gbadua ire jade si oba yi lagbara olohun mo nlo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan eje ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodane oluwa ni ntale lori ekeji ta ba ti jade inu jodane oluwa ni ntale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogloke kan ti an pe ni Sinai ba se nlo yi mo gbadua yo dara fun o je ka o bi ri olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olu riri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the messages imi na fe lo Jerusalem won join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ro ri re o se be Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080 66 48 14 55 egbe owo siwaju gboro oluwa latoni lo bi o se ko bo se nsise fun oluwa lati oni lo iranlowo dide fun o mo gbadua o ya iranlowo dide fun o bayi anu o jade fun o bayi oju rere o jade fun o bayi be lo ma ri o gbo yin e mo nkan te fe fi gbadua gbogbo wo to won mo jajo pade ni challenge laaro ojo of Thursday ago mefa si agogo mesabo na mewabo laaro ojo Thursday orun anu yo se fun be lo ma ri o le pe number yi 080 66 48 14 55 anu jade si o iwo ma roju rere o se yi ma pe o o su yi ma mure wa be lo ma ri gbogbo eyin te gba temi mo gbadua iranlowo dide feyin na e o se rere o Jesu oluwa wa.

0: begini ya.
1: Suba ojo lansoro.
2: Ani mo pasa ibuko sowo e. Ni oruko Jesus ibuko ko wole wa.
0: Amen.
2: Ibuko ni ariwa. Lati gusu. Ila oru. Ati iwo oru. Mo ni ibuko wole wa.
0: Amen.
2: Awon de ibuko teyan pade ti ibuko wole wa. Loni yi wa pade won.
0: Amen.
2: Ijade lo re ibuko ni.
0: Amen.
2: Iwole pada wa ibuko ni.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun omo re.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun ise re.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun aya re.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun oko re.
0: Amen.
2: Ibuko ni wo ja si.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun to ba wole.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun to ba jade.
0: Amen.
2: Ibuko ni fun aka re.
0: Amen.
2: Ati uko ti wo bada wole.
0: Amen.
2: In the name of Jesus.
0: Amen.
2: Iri awo ori.
0: Amen.
2: Ola ma awo ori.
0: Amen.
2: Iwo ma awo awo orilede.
0: Amen.
2: Iwo ni toro.
0: Amen.
2: In the name of Jesus.
0: Amen.
2: Je kiran lowo Olorun ati anu re. Loruko Jesus o ya ko ma ba ogbe.
0: Amen.
2: Ni oruko Jesus pe ko ma ba ogbe.
0: Amen.
2: Awon iya sanu e.
0: Amen.
2: Oba ma sanu e.
0: Amen.
2: Ijoye ma sanu e.
0: Amen.
2: Awon olola won fo la sanu e.
0: Amen.
2: Awon olowo won fo wo sanu e.
0: Amen.
2: Won fo wo sanu e.
0: Amen.
2: Wa den ebukun.
0: Amen.
2: Wa ri anugba.
0: Amen.
2: Gbogbo bi to ba nlo lose yi, abo Olorun daju lori e.
0: Amen.
2: Abo Olorun daju lori e.
0: Amen.
2: Otira anugba.
0: Amen.
2: Wa se bi oba o.
0: Amen.
2: Lase ti baba.
0: Amen.
2: Ati tomo.
0: Amen.
2: Ati te mo.
0: Amen.
2: Jesu Oluwa wa.
0: Amen.
2: Eyin omo Olorun te wo social media. E make sure pe si a program we. Tori pe mo mo pe opolopo ani ogoro eniyan. No ma benefit a dry. No ruko jis omara anugba.
0: Amen.
2: In the name of Jesus.
0: Amen.
2: Mo ki gbogbo eyan omo Olorun. Jake jado agbaye ni gbogbo bi te ba tin gbo mi. Okan mi yo fun yin pupo. Ani okan mi yo na Oluwa. Nitori eyan omo Olorun ti e mo gbo program yi. Papa ni ojojumo. Awon kan ti le tun gbo ni asale ti won o ki salai gbo awon adura yi. Ha Olorun mi ene ti ebi nse ni osan ati ni oru loruko Jesu yo sile ko anu fun yin.
0: Amen.
2: O ma jo yin loju.
0: Amen.
2: O ma ya yin lenu.
0: Amen.
2: Yo dun yin ninu.
0: Amen.
2: Yo fi anu be ti wo.
0: Amen.
2: O se ya pe o.
0: Amen.
2: In the name of Jesus.
0: Amen.
2: E wa gbo mi mo bi to fe lo lo se yi. Gbogbo re ajo to fe lo se yi. Ere ajo ibukun ni ibukun lo ma ja si gbogbo awon bi to focus si last week but on fail ara won na fail ki se wo ni ose yi fun ara won na ma pe pada.
0: Amen.
2: E to re yen wa fi le lowo.
0: Amen.
2: Olorun ma dun won ninu.
0: Amen.
2: Olorun ma ya o lenu.
0: Amen.
2: In the name of Jesus.
0: Amen.
2: A ka we mimo ewe di taronomi ni ori kokanla a ka ese kewa a ka ese kokanla a de ka ese kejila mo fe ran lo si ibi ti ogo re wa mo fe ran lo si ibi ti adun re wa ani mo fe ran lo si ibi ti awon eyan ti gbo ko re mo fe ran lo soke koku lele loruko Jesu o ma ri be fun.
0: Amen.
2: E ka beli fun mi
3: nítorí pé ilẹ̀ náà.
2: Yes.
3: Níbi tí ìwọ ń lọ.
2: Aha.
3: Láti gbà á.
2: Aha.
3: Kódà bí ilẹ̀ Egypt.
2: Aha.
3: Níbi tí ẹ̀yin ti jáde wá.
2: Kódà bí ilẹ̀ Egypt. Níbi tí ẹ ti jáde. Níbi tí ẹ ti ṣiṣẹ́ bí ẹrú tí ẹ̀dẹ̀ ń jẹ ìjẹ ìrírí. Yes.
3: Níbi tí ìwọ ti gbin irúgbìn rẹ.
2: Aha.
3: Tí ìwọ sì fi ẹsẹ̀ rẹ bomi rí.
2: Ah, yes.
3: Bí ọgbà ewébẹ̀.
2: Aha.
3: Ṣùgbọ́n ilẹ̀ náà.
2: Ṣùgbọ́n ilẹ̀ náà.
3: Níbi tí ẹ̀yin lọ.
2: Níbi tó ń lọ yìí.
3: Láti gbà á.
2: Tó fẹ́ lọ gbà.
3: Ilẹ̀ òkè.
2: Òkè ni o.
3: Àti àfonífojì ni.
2: Ibẹ̀ ló máa gbàdókè tí wàá dẹni òkè pátápátá. Níbi tí ń sàn fún wàrà àti fún oyin. Ibẹ̀ ló ń lọ báyìí o. Lórúkọ Jésù òun ní ṣe dádúró.
0: Amen.
2: Yes.
3: ti o tin mu omi ojo orun
4: aha
3: ile ti oluwa olorun re se itoju
4: oh yes
3: ojo oluwa olorun re nbe lara re nigba gbogbo
4: ori na ipaka o le wo be ajeniru o le wo be awon kolokolo kekeke ti mo nbe so ajara je won o le wo be awon kokoro pako pako won o le debe tori pe oju olorun o wa nbe ibe ni mo fe ran e lo aye e gbodo gbo yes
3: lati gba ibere odun je opin odun
4: hey olorun ma wa pelu e lati ibere odun de opin odun ati ibere odun ati lo ilaji so wa ri ilaji to ku yi a fe jo mojuto yes a fe jo mojuto loruko oluwa o ma ra nu gba sari ise o se yi ati ose to nbo eyin omo olorun e mo ja fi sere kini mo wi e mo je ka fi sere mo fa ko mo pe story e bodo change e lo ba mi get iye pelu te gbe e lo get iye pe ilu te gbe e ora bu sinu kekekere kan boya awon ike ogun omo to ti lo tan kekeke yen kan ora bu sibe a fe gbadura to ni agbara sa gbogbo te yen o ba se laye loke epe o ni ba se ile ni ba soro ara se nla to lo kan lo se Abuja niyan we are ready for Abuja Abuja are you ready hey prophet is coming mo n bo Abuja a fe gbadura o la se pe ni healing crusade agbodo wele resan agbodo wele resan pelu ogun olorun ita e gboro yi pada area 10 lati pade ko se ti o mo area 10 ni old parade ground ko se ti o mo be sugbon tori awa ta ngbe kaduna ta wa be ta ngbe kano ta wa north ti o kise boro Abuja ma kan so address die si area 10 old parade ground behind radio station yen pe eyin radio station home yen ibe lati pade at the junction of international conference ni bi se ibe gaga lati pade adjacent awon army headquarters won yen e o e gbo mi sir ki dede da funyan eyan ma gbe igbese ni ah mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro ibi lo go re wa debe
0: amen
4: iru awon ojo yi mo ti praise owo e in to ba na ojo na oni ojo kefa sore ma je mo e be ni tabi ore ojo monday gbogbo eyan ni ko je se mo ma so fun yin pe ore ojo monday iye to ba lagbara ni make sure pe won na se darapo mo awon omo olorun ti won se won se won rere won dem continue ati se awon kan ti bayi owo re bi pe ojojumo lawon ma san ore won dem po si won dem bile si ah mo te gbo madam kan won ni awon so pe awon so re awon a fi bere pe olorun to mu ki ri owuro o ma feju o ma fe si o wa fi gbadura mo fe ki won na gbadura adura yen loni mo gbadura eni kan ri mi gbo oh o ba gboro laye
0: amen
4: in the name of Jesus
0: amen
4: mo lo ba gboro ni
0: amen
4: wo gboro ni
0: amen
4: in the name of Jesus
0: amen
4: ni ago mejo Nigeria time lori social media a ma pade mo fe ba ile soro tori re ni be ni ojo merin la gbako ni fi gbadura yi ojo melo ojo merin la gbako ni fi gbadura mo fe ba ile soro nitori oro re opolopo ni location wo mo be emi na gbe ilu kan tele mo de wa ni ilu yen fun opolopo odun awon ilu ti mo gbe ti mo fi pomo 35 years ki to ma bo ni ile mi oluwa ni mo lo si ilu Ibadan ilu to biyan o le mo je be ni ile re mo fe mu ede ilu e mo fe mu ede ile ile ti wa de togo ya jade ile ti wa de ti wa dogo agbaye e mo bi ti program yo mo gbadura loruko Jesu ogo ra jade
0: amen
4: e wo e ja doke lohun.

0: 3 in 1. O mini kaloku ko fi kun.
1: Kivo. Dari mix.
2: Lupo iba. Awon eyan ki mo bi data won se man tete ijotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GR3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo. Gege bi ero ibanisoro, e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbon to ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
2: Se mi o so fun e.
3: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se oble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
2: Ero ibanisoro lato le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
3: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

0: mo gba die lona bi kan agbo ebe yen ta ba wo
1: area yin na ni
0: area mi ko mo kan mo jade lo mo si ba lona mo
1: iwo kan gbo be ko ja
0: jade gbogbo bi tele se laje lu na lo gbe ode be o
2: won lo
0: wa se investigative journalism
1: so mo emi mo pe boya iwo na ba ti
0: Oro lu me mi ba lo.
1: E pe osegba gede oselu.
0: Oro lu mo ba lo.
1: Oro lu na ni eyan na ni nbe nu oselu. O da to. Won ni egbo oselu APC e ka ti ipinle Kwara.
0: Ehe.
1: Na ni won ti bere awon igbese. Ele ti ma saju ipolongo gbogbo. Lara n ti won si npe fun ohun na ni isokan o unity rally. E ja jo gbara po. E ja bi kan se gbara po ti won mole. Gẹ́gẹ́ bí èrò ṣe parapọ̀ tí wọ́n mọ àjèyàn gẹ́gẹ́ bó ti ṣe jẹ́ wípé àṣé òun àtọ̀wọ́n fọwọ́ múra oníkùn a sì dọmọ tuntun ẹ jẹ́ ká fọwọ́ sọ pọ̀ eléyìí náà la lè fi tẹ̀síwájú nínú ẹgbẹ́ náà the nation wá gbé ìròyìn kan tiẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan tó ń jà ràìnràìn wípé 500 billion naira owó tí wọ́n sọ pé àwọn kan gbé wá láti ibì kan we kan le fi da iboru ni ajido gusu le nigeria jonathan so wipe iro ni o
0: na lie
1: ko si nkan to jo be o 500 billion naira offer to split south south votes claim force business says jonathan we are in the nation lo gbe ro yen jade la ro
0: baba lo tu eke
1: tu eke
0: baba lo tu eke baba la kete
1: ira
0: wa kete ti titi lo njo kanu
1: ah akete ti tu ma jojo pa mi ma ni
0: ojo njo ti titi la kete
1: ojo pe ti
0: ijoba apapo federal government ni nje be won ti soro to lagbara si akata orilede south africa te ba lo dawo fifemi awon omo nigeria sofo ya o je yin o ha e je mo fe ku mo yo ya ta ba de e ni duro wo tan o igbese wa lagbara gan pupo pupo be be wa ni gbo te ba dawo fifemi awon omo nigeria sofo lori le de south africa okay Olorun ni si alaja nu we may God never make us ajanuwe.
1: Ta lo npo we mo.
0: No oro le mi so nte mi o. Jeje mo nsoro. Abi ki mo wi.
1: Oro na la januwe.
0: Eh?
1: Ereje se be. O da we re the nation lo gbe leyi o. Ni bi ti won ni to. Ajake jado orilede Nigeria. Are Bola Ahmed Tinubu. Na ni o tin para re lese sile bayi o.
0: Fun.
1: Lati ma se irin ajo alabe o sabe o. Ele ta le pe ni lenu ona senu ona alati le dele ati le bole
0: ateran je deran je
1: to do movement ateran je deran je atase dase eh won ni na ni o bere lai pe lai jiran yen ni pe a ri baba na ni ibadan dia
0: ko se ma foko bale
1: interestingly o tu wa ni sanwo ticket
0: o fe lara re
1: o fe lawo tinubu
0: ka bi esi
1: o fe lo ba de o
0: olohun to bi jama
1: eyin
0: oluwa logo
1: Eficata Nisi.
0: Eriwo!
1: Yeah, I heard you completed. I'm a level 10 wagon here. Me will you? Okay, oh. One in Lodi Arati, if one tell you at Ifenu Koluri, about fame, abani do tyranny, ja, abi ujuni, ja, da.
0: Yes!
1: About fame, let it be a lock back, pile kale.
0: Tessi waju?
1: Yes! One in. To awon senator merin le ni ogorin
0: oh, yes.
1: 84 senators ohun na ni won ti panupo pawopo baye lati fontelu o bipe be ni eje ko duro be ko wa be gege bi ile igun asofin agba ile yi bo ti so di mimo fun a punch lo si gbe jade
0: okay bi ati fun yin ni awon ogere ori iroyin
1: o kare
0: eje agbera tan
1: o get
0: ka da bole kabujo se ti eyan omo nigeria bo ti se nlo na ta fin tele lapa bi ti eyin na o si ma je igbaladun ti fun tedo iroyin asusua gege bi se wa e je wole kale bayi ajana se opele so si tan sagbera
1: gbera
0: sadabole
1: ise o ba pe ni
0: lori ipale mo fun odun 2027
1: to de tan
0: ojo kokola osu keje odun 2026 ti ajo olomira to ri sore to dibo lorilede nigeria teni pin yo ma de bayi lana an fi oko omo oye lati dije dupo are ranse si akata ajo inec ki fi fare san ko le mo tese waju latakata todo won a fe nkan ti o da du rara won la won egbe oselu lotun lo si awon ti oro igberu gbagbagban won ti bere si ni forigbari faya luaya fe gbegbegbe lotun lo si saki jokijo lo lati ri pe won o gberu won lateyin lori gbediki ojohun saju gbaye ona ni ajo eleto dibo le wa nigeria na ti kede re wi pe ko ni le seju kan o e ma le ti o gbo o tori bo ni o ba gboran lati so le ti o ma re o ago mefa role kere o ago mefa role lojo kokola osu keje ini deadline fawon egbe oselu lati fi o ko moye iyan presidential and national assembly candidates lati fo ko won mo ranse ki won le fi sori ori itakun ti aye lujara jo INEC won ni ilana yi gege bi won ti nse alakale re yo ma se amujade leyin igbiyanju igbese ti won se alakale re lori form EC9A CEC9E ni ilana section 29 cap 1 ti ofin to gbe ilana eto dibo ro lorilede nigeria gege bi iwoye re won ni awon egbe oselu ninu eyi ti a ti ri igbiyanju lati odo awon egbe oselu lo lati ri pe won tele ilana toto ati eyi to ye won ni pelu palemo yi
1: okay
0: gbe keja re ngba kan ri toto je oludije si ipo are lati inu egbe oselu ti African Democratic Congress ADC won ti sapejade re wi pe to gomina tala ni ipinle ti rivers roti mi ameshi ibi is running mate you get it
1: yo
0: ma je running mate won jo sire sorry won jo dibo lapabe
1: bakana ere je ni
0: okay ere na ni ere isere ere wa yato sere won ni bakana eni ti se oludije lati na egbe oselu ti NDC Nigeria Democratic Congress ADC NDC Peter Obi walo na kede re wi pe gomina tele na ni ipile Kano Rabiu Kwakwazo ona yo tu je running mate re won tu jo sare lapa be yen
1: okay
0: however gaga bi ati kokale are orilede Nigeria to hun je oludije lati na egbe oselu ti All Progressives Congress APC woni won o ti foko eni ti o je running mate won won ti fi ranse what happened ati le so se iwo mo npa
1: e mi fe roju oja n temi ni
0: so ni be

0: Flash 105.5 FM, the integrity station.
1: O ti pe te ti n gojamo si. O ke tin ti luwa lawujo iroyin ri daraya nle yi. Aderunke Adesola Oluri Sport ma n gbe wa debe. Anytime, anyday. Jawo si. On Splash FM 105.5, Ibadan. Awodi to re bara lo ri yen ni. Lekileki to re kefun tun lo mo ni ginigi si ni o. Oluri Sport tun ti pada ni lapoto. E o ni wo tan.
2: Oda eni temi Aderunke Adesola Oluri Sport Ibadan kama vinga mutu today lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti shojo eni kan kuje eni gogi are eni ma yan funu ewo eni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e je amura wa
1: Ibadan Kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju looro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atoju e ti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jamo si

0: bọ̀ padà látọjú ọjà ìkànnì ti splash re splash 105.5 FM. Ilé tó wà nílé Bálábẹ́lẹ̀lẹ̀ nílé Ìbàdàn. Òòyà tọlọtọ ọ̀tánjẹ́ ògbé ni o gbọ́dọ̀ fọ́ísà bọ́bá ìgbà yín sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Ẹléwo ọláfàdẹ̀ níbi kíbi káàkiri àgbà ńlá ayé. Ẹlọ́ ọ̀kànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìkànnì ti splash 105.5 FM. Àbí lórí jẹ́ kánmọ̀ fan family lórí Facebook. Bákan náà lórí TikTok @topstriker100 lórí Facebook lórí TikTok ìjàre @topstriker100 ọyá láti ibẹ̀ yẹn pápápá. Cristiano Ronaldo òun náà ti kéde o, ṣùgbọ́n gba Ronaldo ọ sọ̀rọ̀, òwe ló fi sọ̀rọ̀. Ronaldo ní this is my last world cup. Bó ṣe á sọ yẹn tán tó fi sórí ẹ̀rọ ayélujára yí pé ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń wọ́n wá kẹ́yìn òun náà ló ń ti wáyé làwọn èèyàn bá ní ó tiẹ̀ ti dáa lọ́dà yí pé alayé ti fẹ́ fẹ̀yìntì nìyẹn o. Tọ́ ìgbó wá ní ìgbà ó wá ní ìfẹ̀yìntì gangan báyìí. Ronaldo ní ẹ mọ́ sì mí gbọ́ o, ń wọ̀n sọ pé mo ti fẹ̀yìntì o, ń fẹ̀yìntì ní national team ká tó wá sọ pé club side o. Mo kàn ń sọ ni pé last world cup mo wá world cup tó gbẹ̀yìn pé ìyìn lè wá míì mọ́. Ẹ mọ̀ pé mi di ọdún 2030. By then, Ronaldo ti pé ẹni ọdún 45, 45 years of age. By then, ó wá ní tó òun sọ ni pé òun ò lè wá world cup míì mọ́. Òun ò sọ fún yín pé òun ti fẹ̀yìntì nínú bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá o. Fún national team, òun ò fẹ̀yìntì. Club side, bẹ́ẹ̀ sì ń lọ ni o. Wọ́n wá ní ìgbà wà lẹ́fẹ̀yìntì. Ó ní I will retire when I want, not when you want. Màá fẹ̀yìntì nígbà tí ọba wù mí, kìí ṣe ìgbà tọ́ba wù ẹ̀yìn. Àbí sẹ́yìn lẹ lára Ronaldo ni. I will retire when I want, not when you want. Bó ṣe dá wọn lónìí yẹn pé ìgbà tó bá wu òun tó ní ara òun tó ní bọ́dì lòun fẹ̀yìntì, kìí ṣe ìgbà tó bá wu ẹ̀yìn tẹ́ ń béèrè ìgbà wo lòun fẹ́ fẹ̀yìntì. Torí pé ìgbésí ayé òun ọkàn yín lọ́wọ́ kàn yín lẹ́sẹ̀, òun lòun sì ní bọ́dì tó òun gbé. Fún díẹ̀ yìí rèé wábi jókòó sí òun, torí pé ẹyin tí ọkàn yín òun náà lẹ́ ń to kó wálé sí. Ó yá gbágbàgbà ẹjẹ́ sáré wọlé sínú àwọn ìfigagbága. Eléyìí tó wáyé lánàá torí aṣọ ti èyí tí ó wáyé lénà méjì kan ń bẹ lẹ́nu sọ́la lálẹ́ Spain àti Portugal, òru mọ́jú lọ́la Belgium àti America. Meanwhile, mo fẹ́ ká sọ nípa Mexico, England, then Brazil, Norway, Mexico, England yẹn. Mi bá ní ká mẹ́nu bo Cabo Verde, but àkókò yìí torí pé Kevade ẹ̀gan ní ẹ o. Wọ́n gbìyànjú fún ilẹ̀ adúláwọ̀ pàápàá jùlọ kojú léde Argentina. Kò sẹ́ni ọmọ yìí pé ìfigagbága yẹn wọ́n ti lè drag the extra time. Kódà bíi first half lọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé wọn ó tiẹ̀ ti round the off ti pé second half ọ̀gàn jẹ́ bíi fọ́mátì. Ṣùgbọ́n Cabo Verde wọ ọmọ orílẹ̀-èdè Argentina lọ, wọ́n wọ ọmọ wọn lọ́wọ́ o. Débi yí pé ó di ọlọ́run ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ fún orílẹ̀-èdè Argentina. Individual brilliance náà ló kó Argentina yọ, torí gbogbo ẹ̀ dàrú ní àwọn àkókò kan mọ wọn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, Cabo Verde wọ́n pàdánù lóòótọ́, ṣùgbọ́n gallantly ni wọ́n pàdánù gallantly. Tí wọ́n bá léèyàn lose gallantly, ìyẹn ni pé ó pàdánù pẹ̀lú sódà rẹ̀ tó ga tó ṣe dáadáa. Kọ̀kan pàdánù ń pàdánù ìdójútì, kìí ṣe ti ìdójútì bọ̀ pẹ̀lú iyì àti ẹyẹ ló fi pàdánù. Nígbà tí wọ́n sì dé orílẹ̀-èdè wọn náà ni orílẹ̀-èdè wọn ní Cabo Verde, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti tòṣe tí ìloro lé pápákọ̀ òfurufú tí wọ́n wá pàdé wọn, torí pé wọn ò dojú ti orílẹ̀-èdè wọn. Ìgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n wá sínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé, wọ́n sì gbìyànjú tí wọ́n gbìyànjú. Wọn ò dojú tí wọ́n, kò sẹ́ni ọ̀nà wọn náà dẹ̀dẹ̀rìn. Kódà Cabo Verde pàdámù ní 90 minutes ìfigagbága mẹ́rin tí wọ́n gbá. Bó ti ẹ̀ jẹ́ pé wọn ò borí kankan, ṣùgbọ́n wọn ò pàdánù ní 90 minutes. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àkọ́kọ́ draw ni wọ́n gbá. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin làwọn àti Argentina. Argentina náà ò sì rí wọn ná 90 minutes. Wọ́n wọ wọn, wọ́n drag wọn di extra time. Tó Cabo Verde a good representative ni won je fun ile adulawo e bi nkan se ri niyan lapa be yen e ja wo ifi gagbaga laarin olede brazil lale ana akudede wo ye ogbe ni tijani olokodana
1: akudede wo ya tokun akudede wo gbeyin ara le
0: bakan na comrade agba agba wese
2: akudede wo ya tokun akudede wo gbara le akusela ta wal baraka to polo bisen ko kan ile nigeria lo nbi baje
0: amen aya e ja wo ifi gagbaga eleyi to waye ni ifi gagbaga eleyi to waye ni arin olede brazil ati olede norway ta ba wo ifi gagbaga yi la koko na ere kan laarin brazil ati norway niyan norway je olede kan ti brazil o ti lanfa ni ati feyin e jele lati gba ti ati jo ngba bolu okan pataki laro olede ti brazil si nwa ojutu si oro re ti o ti ri ni tale ana yan lo je ele karun ti won pade norway bori nigba meji won si ta omi nigba meji le nto tumo si pe pelu ta na ni sin o je pe norway bori ni igba meta won si ta omi ni igba meji o je marun be yen brazil ale ana baba ni won tutu gba laaro ise ale na norway yen
2: eh ko sin ti o le sele to ta ba wo dada re pe ife gagbaga yen mo le so po to ra won
0: o close
2: eh o close gan
0: okay
2: eh tori pe to a fi le mo Brazil ne 33 touches nínú bọ́ọ̀sì alátakò nígbà tí norway tó borí ní 15 touches péré nínú bọ́ọ̀sì brazil tí ó lé tó túmọ̀ sí pé ẹni tó ṣe àmúlò ìwọ̀nba àǹfààní tó rí ẹni ló jẹ lọ àkọ́kọ́ náà tá a bá wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá yẹn ká sọ pé irú mi bíìfì gagbára yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ rí golí wò mí ń gbà kánẹ́ bá lórí ẹ̀fẹ́ àti mi irú àwọn yẹn pẹ̀lú style ti brazil ń gbá lánàá ó súnmọ́ kí nǹkan ṣe norway kennedy ni pe a ri pe brazil play pẹlu one play with canter
0: transition
2: no pe tan ba ti gba ball bayi so won fe italatako ni canter so mo ro pe nkan yen ma o ma sanfani fun won ka so pe won lori ofe ati kokon mi awon e mo pe en to ba play canter attack to de ton tin leke pelu ami ayo kan sodo aye mo sile fun lati exe tori pe ikọ̀ tó ń bá gbá náà fẹ́ jáde pé òun náà fẹ́ dá nǹkan yẹn padà so látara àmọ́ wá bí ó ṣe fẹ́ dá nǹkan yẹn padà ó máa máa fún ikọ̀ tó ń rà counter attack láǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ kádẹ́mọ́ gbàgbé pọ́n náà tó ní peace bíi fini junior lẹ́gbẹ̀ẹ́ so èmi rò pé àìmí àwọn penalty yẹn ńlákùdé àkọ́kọ́ wọn èkejì ni àwọn sub tí olùkọ́ni wọn gangan padà ṣe èmi rí gẹ́gẹ́ bí àkùdé lápọ̀dọ̀ tèmi pe àwọn nǹkan tí wọ́n mú wọlé gan wọn àṣe dáadáa tó ní ti bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo lè sọ pé kán àṣìṣe dáadáa ju hendrick tí wọ́n padà introduce lọ torí mi ò mọ kókó nǹkan tí hendrick ṣe ní ìfigagbága yìí
0: nǹkan náà sàlọ sínú ìdíyẹ fàyẹ ṣe bí kán lè ṣàtúnṣe náà ni a fi mọ
2: lọ time tí wọ́n gbé neymar junior náà wọlé so neymar ò ń ṣe ru agbábọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ irú ìfigagbága tàná ikọ̀ tí wọ́n bá gbá wọn dominate wọn ìfigagbága tàná ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ pé ó lè máa lọ tí ó máa bọ̀ tẹ́ gbogbo ṣe ń ṣiṣẹ́ sọ́wọ́ wájú náà ni ó máa bá wọn ṣiṣẹ́ tọwọ́ ẹ̀yìn so neymar junior ní strength à ń lọ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ so n tó dẹ̀ tún kù lára wọn náà pé bóyá ká take on player ká drive ká gbé lọ ká ṣe tó bá wà pẹ̀lú bọ́ kò sí ìyún náà tó nǹkan mọ́ n tó kù lára neymar junior ju gbé wọn bá reset pieces wọn fẹ́ gbá corner
0: kick
2: lápọ̀dọ̀ tèmi o so ìfigagbága yẹn tó ra wọn tó bá tún gbá lọ́la kò síbi tí o lè padà wò sí lápọ̀dọ̀ tèmi.
0: ṣé norway deserve láti win game àná àbí wọn kàn fortunate.
1: Norway deserve láti win game torí tá a bá ní ká wo ìṣòro gbá bọ́ọ̀lù ikọ̀ tí orílẹ̀-èdè brazil ibi tí wọ́n fẹ́ lò náà ni ọ̀dọ̀ fini tí wọ́n bá ti attack fini máa
0: bí àṣẹ. wọ́n lè fa apá kan fò apá kan làwọn fi ń fò.
1: wọ́n believe ni pé ibi tó bá gbá wọn dé náà nǹkan ti orílẹ̀-èdè japan táwọn gọ̀ fún finicius junior orílẹ̀-èdè ti norway àwọn ògọ́ wọ́n fún ní space láti tó bá gba pass tán láti ronú
0: pé láti gbórí òkè
1: pass ń dọ́dú ẹ̀ lọ́wọ́ kan báyìí wọ́n kàn lára bẹ́ẹ̀ ni
0: kì í sì sẹ́nìkan kì í sì méjì
1: so ìyẹn ni japan gun ti wọn tí iná fi wọlé sí wọn lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bọ́ọ̀ tó yẹ kí òun náà ní confidence àti wọ kinní lánàá gbà tó fẹ́ ṣagídí fúnra ẹ̀ ló ń play ball lọ́gọ́ kick nígbà tí ojú tójú ọ̀nà dí tán èmi ò yá pé ìyá tó máa ń jẹ ikọ̀ tó bá ti jẹ́ pé ọ̀nà kan
0: one way travel
1: náà ti lè play ona keji e wu tan wule fi le tan fi sibe Ryan ti awon le fi yan kan to won ti e ni so mo pe ko si spike nbe yin a ko le keji ni pe lati lo odi midfielder meji lai se ni kan to le gbe ball attack ni
0: yan
1: akude lagba ni for orilede ti Brazil
0: Gumarez ati Casemiro
1: lagba ni cause striker ti Norway wule ni tele bi yan ba wule ni ni striker yen to ba koju any team e o ko rule out 5 and 6 yin pelu DM kan meta o ti yonu game plan yin tori ta 5 and 6 yin ba duro ti leyin pe ko gudo koja DM yen na gudo wa ni waju e
0: fun loose ball
1: lati clear loose ball ti pass iba nbo la to kan so iyen gan lo fa kude fun won meji tan gbe saarin ogun yen yo kan ti yo ko nbe to lo ran
0: awon meji defender
1: wo center half lo e yo kan lo ku mi fidi yen ko de le ko le battle awon Martin Odegaard ati Salibaj
0: so ise olukoni
1: beni ise olukoni yo no fi gaba gan
0: lana e ja ku lori iyen ja sare wo ile gesi ati elede mexico despite the fact pe England gba red card ni 50 something minutes ni ana won de tun lanfani ati jawe olubori go meta si meji oluko ni Thomas Tuchel so pe red card tan fuku anza yen pe ko ye ko je red card pe at least yellow card lo ye ko je
2: o ro pe nkan ti oluko ni ti nkan to oluko to ba ti nkan ba sele si most won na opolopo ile sododo ni so ta ba wo bo se launch ese yen big be ese yen wa
0: red card ni ko so ro lori yen ja so kan ni papa
1: jari
0: mo kankan be mo ba
2: ni le to wire so ta ba so ro pa ti Brazil ati ta so ro pa England ati Mexico mo ro pe England ni ore ofe ati tete se amulo won ba nkan ti won ni
0: go eleketa ti won sare go ko to di red card yen wo won lara
2: eh se pe ngba ti bo 1-2-1 ni red card waye third goal to ti waye third penalty
0: red card ta o ti ju bara bi 3 minutes lo
2: na le penalty
0: so
2: into help nu tori pe ka so pe 2 wa yen na ni ball wa pelu nti Mexico ba won gba
0: lana ati bi weather yen se ri
2: ati bi so
0: tori weather be yen lagbara gan
2: ta ba do te wo feed yen ran pun won ni wo pada na nbe ni
0: 10 years for the last 10 years Mexico ti won se padanu gba to je yi pe
2: I attitude
0: ni
2: o si ma won lara ko melo mela so la podo temi o England ti yato si England ti jo ni tori won na ti le play pelu
0: a focus
2: tan le play under pressure kan de le ni determination pe okay kini ise ala fe se ni so mo ro pe iko ti yato si ti jo
0: okay e ja sare lo si ifigagbaga to ma waye ni ale yi olede Spain ati olede Portugal
2: lapodo ti mi lori pe ta ba so nipa afigagbaga lara afigagbaga ile to ma dun e ni tournament
0: really
2: yes afigagbaga ile ti
0: are you indeed
2: ti Portugal Spain lara afigagbaga ta o yan fe kan o ta wa fe wa wo ni ṣugbọn unfortunately Portugal yo nse Portugal ta ye awon eyan tin ri lati bi boya bi 2-3 years ago won ko ni Portugal eleyi mo
0: kilo se
2: to won ni set up that player
0: ti an ti de rando sisin
2: ko mata Portugal eleyi o se dada even though ni knockout stage gan
0: to fortunate debutante ni
2: ki se pe won fortunate but ta ba wo dodo nkan ti won pass
0: so them need won sise debe
2: won sise debe ni
0: ṣugbọn so won deserve lati wa nbe
2: won deserve lati wa nbe mi o deserve lati wa nbe mi le so pe won deserve lati won ti emi so ni pe this Portugal won se real team
0: but Spain ta ba won play now Spain not this pack now
2: yeah Spain she better won ta ba wo last for match won ni tournament yi Spain she better won so lapodo titemi o lapodo titemi ifigagbaga to ma dun na ni this is the only chance ele ti Portugal ni lati fi raise game won so o ma fe yato si nkan ta tin wo late yin wa so lapodo titemi o seese ko rile de Portugal yin
0: o seese be le fowo eso ya
1: ta ba ni ka wo Spain bi si opolopo to foju si yato si midfield won na lowo eyin last a 10 competitive game won you can be agba ball e kan pere ni won concede
0: iyan Spain
1: iyan orile de Spain ta ba ni ka wo ti won ko ka yi owo eyin won yen strong de bi wi pe ogun nkan ti ko ni lowo eyin ni won ni
0: bi
1: pe awon agba ball won lowo eyin won je agbabo to ma farabalẹ ti o kin gba lose ball ko clear ball anyhow
0: recovery
1: ni anfani ati ma le ma lose ball pupo si owo alatako
0: recovery
1: ni akoko ni yen na elekeji sugbon ta ma so nipa pe ibi ti Portugal ma ti damu o na ni ibi to polopo ro boya ki won da si lobi ti Joao Neves ati
0: midfield
1: ikini tawon yen o bi yen
0: fun da si yen
1: won gbo ball ngba to to sugbon experience ti o wa ni midfield
0: Spain
1: oju ti won lo
0: ameji majo ne midfield to ma
1: o na ni next week awon midfielders won less regards to midfield Spain bi ti Rodri ba ti joko o ti duro
0: fintia na o duro
1: e won le gbe guess ye Rodri anfani ti Rodri tun ni midfield yen ni ko tun ni height o ma wi awon bo kan loke ta won fintia o kin win
0: Joao Neves na ga
1: ko ga to
2: Joao Neves na ga
1: ko ga to
2: Rodri
1: so advantage ni fun won elekeji ni pe Portugal o ni ru player bi Pedri nbe ni ninu team won awon fitia ise yen won bi se World Cup yi
0: okay ise ta ma se
1: no ni PSG yen ti iru e na ti Pedri na se Barcelona yen Barcelona Pedri ri ti replicate ni World Cup yi awon fitia o ri ti won se ni World Cup yi
0: kini iru ise yen
1: iru ise yen ni pe kiyan control feed
0: pelu
1: forward pass
0: forward pass
1: ki se pe ka ma double pada
0: se ka ma back pass
1: me kiyan control game pelu forward pass awon ise yen se World Cup yi iyan like lo to opolopo awon fo kan si pe egbe kan ni spinners no strong si lodo yama
0: sugbon ti Mendes bi igba gbogbo bi igba to ti pade yama o da epo
1: o ga so le yama ta gbo na ni toughest defender to won koju
0: yama so
1: le pe o no won koju
0: but yama but akiyesi kan ti mo kan ni pe Mendes ni kan kan lo ma nda seyin si
1: pa won eyin ki sa kiyesi fun gbogbo team to ba fe excel lati mark down yama gbudo yonda left back yin pelu e ebudojo sepo
0: collective
1: job ni sugbon ti so pe left back yen lo play wing yen prime assignment yen ni
0: o lo ma ye
1: o
0: pe ise yen o lo pocket not playing pe bi eyan meji meta won ran lowo
1: so yen na o sumo kari iru yen leni sugbon mi feedback yen gan le mi ti re pe Portugal si ma fi jale
0: won fi jale nbe mo wa gbe ja lo
1: iwaju won na o si yan kan be ibe o si yan kan waju fun Portugal ko si nkan be
0: e se won wa nibi ti won se si
1: ibi to awon na nibi to da si o ni ti lento lo sugbon bi to da si yen spin da ju won lo nbe
0: nibo
1: o na la
0: owo eyin won
1: ko sa won na ni ball playing defender even awon to wa nbe ti won na ball playing defender lo po ju nu won sugbon spin da ju won lo nbe yen
0: e soro Bruno Fernandes o
1: Bruno Fernandes lara won ti o lara won ta mo boya Fernandes yen o ti file ma yu boya Bruno nikan lo wa woko o no o so mo Bruno ta wo ka to wa woko
0: kilofa
1: bi
0: eta no coach ni abi
1: emi o boya pe style coach ni bi eta no le mi game ti e si
0: eta no
1: ni
0: game
1: ti e
0: ojo ilara
1: ojo pe o da bi teyan mo ma se e a si ba gugu e je
0: ni
1: game e jo ni
2: o ti pada affect
3: atokun to wa te n soro Bruno to ba Bruno
0: pe kini ka reti
1: Willie the spin
0: to qualify. Kafo coin si.
1: Ben.
0: Lele.
2: Okay.
3: Tama soro Bruno mo ro pe to ba ndu Yoruba ni bigba te ba ngbe ko to fota ni. Bigba te ba ngbe ko to fota. Eh ba ti gbe je o so won kiyan no ko be. Generation tama Ronaldo nlo lo e. Na won o jo fe pari.
0: Won jo kanu won jo kanga. Ronaldo si lo won ti lo.
3: O si ton lo won ti lo.
0: Won o fi national team le.
3: O mi si
0: be
3: la mu.
0: Me boya kolo
3: jo lo tan na ni. So o da bi gba ti.
0: Ko ni yonde ni kankan le.
3: Awon jo lopo ni. Awon Bruno. E wo gba ti Casillas bi je number 1 ni Spain gba yen. Ti won gba World Cup, won gba Champions, won gba European Champions. E pe gba won Pepe Reina ni o. Victor Fernandes. Won ojo o lo lura won po ni
0: o lo sa won
3: po mo ti e ni
0: won jo clear
3: ni bo gbogbo medals won gba yen na won jo ma claim e ni pe nigba ta na gba bolu agba meda so pe ti Bruno se yen to wa ye pe n ti ba n be lokan re ni pe tan ba jo baje ki ara bi fi lo won ojo lo ni kokoko mo yan akoko ni pe ta ba so ran pa team won emi le so pe iru fi gagbaga ti won ti le se daada re against Spain la ko na iko tan na ma pe
0: an jade
3: mo jade sawon won ma pe won jo ta ma so pe igun to igun ta wa wo UEFA Nations League ti a jo gba final ni 2025 mo ro pe 2-2 ni end si ti won fi penalty yan yo yen orilede Portugal so tabade wo last world cup ti a jo pade na 3-3 lo end si Ronaldo score hat trick 2018 in Russia te long by so imoro pe iko yi o sun mo ara won ta wa soro npa pe eh ibo lo le wo si iko mejeji ni won le fi nkan si ra won won de jo ni television bo n te me kan wo yi si ni pe iko Spain won ti led identity won de mo won ti manta fe se
4: one
3: style one style e keji ni pe en tan na so pa nlo pe first nine tan yan foju kiri e
4: oya saba
3: ninu last system matches to gba 17 goals lo score eh gba first nine e ko saba mi o mi awon o ten ba fi le score 17 out of 16 matches
4: contribution in 31 in 33 in 34 games last 34 games
3: for Spain
4: only contribution 30
3: so le
4: don contribution 30
3: contribution go and assist so ten
4: go and assist
3: ten ba soro
4: in last 34
3: ba soro iru striker be o pataki ninu oko ta ba soro pa iko iko Portugal mo ro pe oluko ni lo ku si lowo ko nsi dandan ti Ronaldo o ba fun yin
4: ni so be na njo ni o start o mi awon
3: ti won so ko e mi so we ko ma start
4: ti
3: start di pe nte fe ri lodo re e wo ye sibo mi njo last match won
4: se
3: against Croatia nba ye against Croatia e bi Gonzalo Ramos lo mo winning goal ha ni 9 minutes so ta ba yo we say all eyes is on Ronaldo
4: ibi Ronaldo ma duro si ni Gonzalo na lo
3: duro si ibi to duro si
4: Type
3: Ronaldo lo duro si be won ati fi nkan se mo because of my quality e se ron ma foju kere awon agba bolu kokan ju agba bolu lo
4: special treatment
3: mo wa fa agba bolu kan n la so se pe en la mi yama o ta agba bolu ba fe mu won gboro focus pe be a bi dm
4: kan e ma jo je nikan
3: dm kan na iwo na ma
4: e support left back
3: you right wing waju e na ma pada wa o se mo
4: pe winger o pada left back
3: o left back
4: o je meta
3: at the triangle market
4: baba wa je pe former
3: ni o ya wa rin won lo ko wonu won ko jade so we ro pe nkan ye o ma sele si special player
4: le de kukuru leni
3: la podo temi me ro pe Portugal yan yo
4: Portugal ma yan yo ka fo ko yin si okay
3: si ayinde
4: kin temi bi wo lo soro kin temi mi o ma nkan kan para mo Nigeria le ni Nigeria o si lo mi an ba na nikan ni si mo ma bi se se won eni an ba na o ma lo le ye awo ku lo
1: Portugal so pe Portugal
4: e ti so pe Portugal
3: ti so tele
4: le kan tele okay
1: pe Portugal
4: e gbo
3: ayo ko re
1: na mark ti yen ti
4: se oniyan lo o se kini so agangan ni meji lo wa lorun e oni wo fo pe iwo na tun ni wo fo para re si
3: ojo ko ko lori oko
4: ko si wa la ala mo se fun Portugal e ja sare wo Belgium eh ka se ayi ko to laipe o star 347 star 100 for star 1 as star 347 star 100 for star 1 as ayi ko to ayikoto eyin eja wo Belgium
3: at America
4: ati olede America Folarin Balogun ode pada with Folarin Balogun jeri olede America pe won yan yo kuju Belgium
3: ko sin ti o le sele be kan wo pe be 3 month ago an meje pade ti olede Belgium na la mi ayo marun si meji
4: so le
3: tun sa pe won ti jo ma nkan ton ka luku jo nse la podo won so emi le so pe news pe won da Folarin Balogun pada pe yo play won ti fi ba game plan iko Belgium je focus won go si lori ifigagbaga imo
4: nigba ton ga ti lose
3: because won ti distract attention won kon bi pe if you got maybe be so pe
4: bi mo ti ri yi pa won fe ba awon
3: fe
4: koju agbaye
3: pe o ti du yota ota gbogbo aye pe awon fe ba gbogbo aye gbabo pe o ti du gun pe won ti ri pe bi gba tan ti fejo segbe bi gba tan ti nbe leyin enikan
4: so bi gba ti lati wule yan awon je so ko si da won wule fe se awon o le ri nkan kan mu bo
3: ari to yan fi le jari bi gba ti ye pe ko se jo ari ta le ri arun bi o
4: awon je
3: bi na la je so awon nkan yen ti distract gbogbo game plan won bo emi kan le so pe toluko ni won ba mo nkan to se Jude Garcia pe to le ba won soro pe e gboju ko nbi oro Folarin Balogun se emi mokala lejo wa lori papa de se ma na won pe lawon tan ko be ina so a le die bo lapodo temi o distraction to ti wa lokan won yen o le se akoba nla nla
4: fun yin e ri won bi pe boya won le
3: ko se nti o le sele ton ma le po kan po ton gbo kan won pun bi oro ta nso yi ina le fi ri nkan kan mu jade tori ori the american like the special but ninu dj fi agbaye iso gba ballu won intensity
4: kini quality
3: e mi ri pe a difficult ma wora won di extra time
4: tan bi wa nko tan ba de be nko enikan lo
3: en to ba ti wo lonu mejeje
4: okawo
3: kokan won
4: na ti e ti fo ko e du lona meji o tun fe darin le keta
5: e mi ro yi pe lai si pe boya be balogun gan ni issue be iko yi o mi ri won bi iko ile to je pe o le se kokan fori ile de Belgium ta ba wo orile ide Belgium ni awon agba ball ile to je pe pelu experience won ati ma se dada won yen form ton wa ko to di pe work up bere won ni nkan ton le fi na orile ede America sugbon dida balogun ton da balogun gan pada ko ni problem won sin bi o se pe oro to n lo lori e tawon eyan so pe okay abi o se se ko je pe kon mu won le gan lori papa
4: fun balogun n to ba fi le mu are lati ma so pe
5: se soro
4: se kini o de ti se won le influence
5: awon dari aye na se agba pe bawo gangan la won se fe se sugbon gbogbo nkan yen ko ni tumo to ba je pe nibi tawon agba bo ti po kan po kon de mo kan ton se mo
4: professional
5: ni e wa lowo oluko ni pelu awon psychologist to ba n lo pe kan bayi gbogbo ile to nsele yi o
4: ko
5: ni tumo rara
4: e go ka won mo kaka
5: won le jiya ti won jeri te balogun ti won so ni pe yi gbogbo go gan ile ta America na ti score ni tournament bi a 10 goals abi 11 goals meta pere na lo ni nbe
4: a balogun no is a po special
5: so
4: won jo won lo
5: eh so
4: e ma pe nte eyan ba ni na ni o kara ma si
5: ni lati ni adi okan pe boya abi nkan kan le sele lori balogun abi won wa side gan won le na American flat bi won wule performance lapodo temi orile de Belgium
4: all the way
5: la le ni mo la
4: jasare wo oja to wa nbe jasare lo oja to wa nbe ka wa pada cash 347*100*1# ba ti toju oja de mo ni nkan kan fun yin pa gba julo eyin odo te ngbo wa I have special program for you this afternoon to je pe yo se yin lanfani pa pa iwo to je pe o tin ronu pe bo lo se le kawe loke o opolopo o ke o ke okun lati kawe olagbara po mi wa be yin oba mona yo ri back sugba de yan ba ti tele nton mona ewo welemu ni ore ja loju oja ka pada de ma gbe yin de be losan eku kale
6: ojo se nte siwaju ohun mimu ti sagbara adotun to gbagboro kan free data energy edegbeta naira pere ni rati e loni free data energy dari isakoso re olùfẹ́ ìrìn àjò afẹ́ gbogbo agbáṣẹ̀gá àti àwọn tí ìṣe yorùbá jọ lójú ohun ilẹ̀ yorùbá ń pè yín ẹsẹ̀ gìrì ojúlé ifẹ̀ ilẹ̀ òwúrọ̀ nípínlẹ̀ ọ̀ṣun fún ayẹyẹ ọdún àyọ̀galú tí yóò wáyé nínú oṣù agẹmọ ọjọ́ kẹtàlélógún àti ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù keje ọdún 2026

0: kinyo enyin ololufe wa be ti se darapo bayi lati to gbo wa losan oni.
1: Yes ke.
0: Leyi ti a ti dabole se ti yin laaro. E je gbadun ti fun te do royin o dun marin marin aje pon la aje do fun solo.
1: Yes ke.
0: Be ba wa nle aje ba mo mi do we ke bere ba deri olosan se mo ni ko ba si je ere deri alaaro na dede na ni ayo ni o mo bi
1: ami
0: ayo ni o mo bi leyin osu mesan ta wa ba yin ko resi ka ku amala te ba ni ki lo sele ni a o we ke ti fun te do ro yin te je laaro yin to binu o awa do si ba yin dupe a to ba yin kanu o yin bo si je iroyin gba nko gbi ni iroyin ta fin pera wa si akiyesi ni koda ajo ma fi sinra wa ngbere pako lati ja wa laja tan ke le mo wi pe isele nsele labi orun adua wa ni pe aburo ni kangun si a lagba lo Olorun
1: amen
0: iseda osi ni je ki gba nko gbe aburo sele si akata eni kokan wa
1: amen
0: ama won bi ti sele yi dandan na ni ka to ka si yin leti ke le mo lori awon isele loloko ojo kan ti n waye lapa be yen kunle o ma ni fowo se na loruko temi ojulowa ni ikai presenter yin na ni e kuku ti ma wi pe aimuro yin gba nko gbe wa lati iseruba yin be si ni royin gba nko gbe ki se wi pe a fi n ja yin laya ke ma kaya oke ma mi tupe tupe that's not it e gbo ke fi kogbon ni de si na si wa nle akojanu wa na
1: yo
0: ma ja yin
1: eh agbarawo
0: loko kan ejeji bi tin lo lapa beun e ka so e ma lo sojo po banadore Facebook wa lagban splash fm 105.5 Ibadan ke ma fi comment yin eyin na to ti wa yara akeko wa nu lati gboro yin gba nko gbe losan yi o
1: o de to ba ri be ja ma kira pe e ka so ni gbogbo bi te yin tin lanfani lati ma gbo wa ikan ni omolu abi la npe bi splash 105.5 fm ile fun bala ofelele ni ilu ti badan ojo aje monday baye o nla ma nre nibi ta fi ko si iyan lojo e ti friday baba ti fenu e ti gba nko gbe iroyin ni o awon osele to ti sele lawon ha bi kan te na pa jade le okere lohun o nla mu won se ti gbo yin ke le ba gbo ke fi kogbon ke le gbo ke fi sodi won ara yin ni
0: bo ti ri ni o
1: ke le gbo ke le ba mo ipe sele sele lo oto awon lojo kan ta ma se nikan ni omolu abi pe oba to ni wa awon osele ti ma mu ni ka wole yin fese jole
0: ti
1: wa mo gbomi gbigbona loju eni oba to ni wa ko dagun ko jo komo jo sele lord eni kokan wa o se wari awon gba kan gbe kan be le to je pe ayo ni ma ba de bi kare ilu ebo ka keru ateru bebo wale ka sojo bi ka soku agba ka bi mo tuntun ka se iyawo awon gba nkan bi ka kole tuntun ka roko tuntun awon gba nkan gbe bi keyin o gba se nla olowo nla eleyi ti o mu ki bukate eyan ko bi ya ju bi teyan ro lo
0: abi
1: awon gba nkan gbe ayo bayi oba to ni wa jo mo sokale lord eni kokan wa o
0: ami o
1: awon akori to ba gbere be lati koko bere ogba bo ba doju ogbagadi gan e mo wa ni anfani lati mo fe ti yin ko yawo royin in lo ro ba lejo nu e da girigiri wa si ta ko je ele to je ti ikani omolu abi splash fm 105.5 Ibadan e love e kopo repete e like e kopo jaburata e bere si ni fi awon atejise n sowo si wa e jo ko ma lo ni ibamu pelu awon royin ta ba tari sakato do ti yin kotan be o e pin kari ile e pin kari oko e jo de se kuku ko tun na pa jade le okere lohun ko le ma je anfani fun ko wa wa ni o iya adini yin na ni o aminat adetun badmus oloruko timi mo tan aye ile to se be nkan momo o se dada
0: oya o e je agbera pa ka fun yin ni awon ogere ori iroyin fun ti osan oni gege ba ti ri akole re ha ha pelu ba tin paruwo to ina eni ti okuku ni gbo oni gbo
1: bo ti rinu
0: eni ti o ba si ni gba ibi ti a ma gberu won lo o nbe nle ile amo alai gboran ti won ti ba wi dada ti ara won wa bale no bi so
1: na so
0: ai ede kare o ti royin re ti jade royin to si jade ni pile delta ni toni eyi ni bi ohun ti se ya cinema ijinigbe ohun le funra lara ohun ohun gangan ni script writer story writer ohun gangan na lo to wa je lead actor Eludumari well play o ya cinema ijinigbe ara re le leyin ore yin lati gba million 25 naira lowo awon molebi re o fe da won sinu hila yi lo why now lori kini nti o sele si akata arakunrin yi nti o sun debe akori lele yi eni ti o ba ba wa denu yewo le manu nta gbe nu yara so
1: o yes ke
0: eh be ba ba wa denu royin tan yenyen le fi mo nto sele
1: o de ja lo si eko aromi sa legbe legbe eko akete ilu ogbon aro dede madama ni o won ni adajo ile ejo ke le ti okuruko ti e ni Ahmed Ibrahim o na lo mo ti pase o pe ki arabirin kan e ti an fi esun kan wi pe awon omo lomo ikan je se ti e be
0: iba
1: o na ni lo fi sowo na bi ko to ni wi pe ise re ja patapata porogodo won ni won mo mu lo o sibudo yi toni sona se yo kan jaye flari nbe yo si mo bo le ni ose ni aboshu won ni olaye kankan ti o je nbe o oro re o si bo se de be na ni oboshu de o won ni sere arabirin yi odun marun o na ni o lo ni budo yi toni sona ni bi ti o ti fi aso pinpin roko oba bo loro re se de be eyin o mo gbo losan toni o gba nko o si re gbi
0: enke ture eja to lo o si lu oyo ma laafi ojo pa sekere made o ma ati ba ipinle oyo na la wa yi ipinle oyo la wa yi a o ti lo eyan meta ototo na ni owo ti pada te bayi lori won ji oko won ji oko elo ni pada ta oko oloko olowo ye biye hey aradi gba nko gbe o latakata bi ti sele gba nko gbe ye ti pada sele ama ta babo isele mi ti o pada sele lapa bi oja sayo lati nu iwe iroyin ti Daily Post awon osise mo ile ise ologun lewa o na ni e mo ti dola awon eyan kan ti awon iko ajinigbe ti won jigbe o ni ipinle ti Borno ni isele gba nko gbe yi ti pada sele awon iko ti Operation Hardened Kai OPHK o na ni e sise takun takun lapa be yen ama bi isu se ku ti obe si fi di n to pada boso lara e o di gba nko gbero yin losan oni
1: o de ja lo si ipinle Ondo tori pe a ki gbele eni ka forun lo oro eleyi o mo ri be
0: o ti datijo o
1: won ni awon karamba ni eda kele to je pe afurasi adigunjale ni won won mo ti lo re ya bu arakunrin kan eleyi to je pe ise owo to yan laayo o na ni lati ma tun awon ero amontutu se eleyi ta mo si refrigerator won ni yabo le re nibi to ti gbianju lati daabo bo awon ebi e ku olaketa awon iko buruku yi won gbe mi lenu eni eleni o
0: iseda
1: bo gan ni sele o se wa waye to fi di gba nkan gbe eyin o mo gbo losan to ni makoko re ba titun ni amose ni ipile Bauchi iroyin gba nkan gbe to foju bade nbe ni mo nse ladua pi oba to ni wa mo fi so eso wa ni gbogbo igba a nbe le ni abarode a wa loju orun a ba wa loju aye gbogbo bi kibi ta ba wa ti bi toju wa to ati bi toju wa oto oba labo ni o ma fa abu ebu wa te bi tara wa won ni enike le to je pe o ti fi gba kan ri je gba keji gomina ni ipele Bauchi yen senator baba tela o na lo mo ti padanu awon omo re meji kan o eleyi ti ani okan lara awon Mustafa ni je ekeji Umi ni je bo lo se padanu won won ni isele jabo kankan lo mo waye o le ti awon omo ohun benbe awon omo mejeji ti dagbere faye pe o digbo se
0: kabiyesi olodumare
1: ko sanu wa ma ja foju sunko omo ni o gba nkan gbere oyan hunda lori tabili wa
0: ha ha nkan buruko ni ki ma jesin o toju obi rorun
1: o lagbara po
0: ina omo osi ni je nikan kan wa lagba lo olohun ateyin ololufe wa ti e n gbo wa ni le te kede n wo wa
1: amen
0: lojo po ibanidore wa to je Facebook were were were se gbagbe awon ma keko obirin awon ma keko ni joba abile ti orire o ti le ni aadota ojo bayi were were were ojo ngori ojo ose ngori ose osu ti fe ma gori osu bayi ti awon akeko yi ati awon oluko won ti won be ni akata awon iko esin okoku ti an je agbe o e ma gbagbe eyin osise leto abo eyin omo ologun te n sise takuntakun lati ri awon eyan yi gba pada olorun o kun yin lowo o
1: amen
0: yo si gba owo yin sise lati ri won gba pada layo atalafia
1: amen
0: ijoba na tin gbianju lotun losi adiye yin lagun looto o amope ye o ti jari sugbon inti o jari agun yin ni ka won mo ide layo atalafia atawon oluko won igba na gan lokan ara ilu no to bale wi pe e nsise afe ni o ba fori ti dopin o ina lagbala olorun yo pin lowo o ati joba oke ati joba nsale federal and state ten sise takun takun olorun okun yin lowo ateyin omo ologun lewa nigeria ten sise o
1: mi o
0: eje wa lo si ibi ti isele gbankogbi yi ti sele hey oju orun sudede nipele ogun ke ma sojo in lo moju orun sudede emi eyan me wa ototo lo pada bo nigbati awon eyan me fa ti won pada fara sese yana yana ninu isele ijambo oko to sele ni ipinle ti ogun ni isele alagbara gbankogbe ye ti pada sele ama ni ipinle ti sokoto afurasi agbebon agbesunmo mi kan ni ati jafabu emi e bayi na si ti ja tiketi orun arimabo le lowo bo ba jeru won na be ko si life nbe e ma go on sohun omo to ba ni ya won ni sun ati foju konrun titi e na yo pada nipan die o be si ni ile ise olopa ni ipele ti imo awon na mo ti soro wi pe iro to jina si otito ni iroyin eleje kan ti won gbe kiri wi pe awon iko adana je na ni ati yabo ilegbe awon oluko eleyi ti nbe ni ipele ti imo iyan imo student hostel wi pe won si ti dana san kanle won ni aha akuko mo ka garororo to bayi kilode eye fi roje mo won ni iro to jina si otito gedegbe o ona ni iroyin na to si je iroyin eleje eko ti ogbon isi
1: o de adupe adupe pe okun lowo eyin eyan wa eleyi ten te le wa ni kan ni omo luabi splash 105.5 fm gbogbo eyin ten gbo lowo lowo lori ere radio yin eyin ten wo wa ni takoy ojara osuba yin re rabande lagbe fun yin lati kan ni yo
0: eyin
1: ise ma tele wa awon na ni je ni tan mo lati ma fun yin ni awon royin eleyi ti o le jamba kan na e wa ja lo sinu weroyin daily post eleyi to jade fun toni woni mama agbalagba kan eni odun meta di ni adorin 67 years old woman o na ni owo awon ajo ile to gbogun ti lilo to ti gbigbe egbogi oloro e ta mo si ajo ti ndlea o ti ba mama bayi o nje bo lo je woni be la bi ni woni jeje mo ipe mama yi egbogi oloro eleyi ti ati fofide lo lede wa nigeria pe kegun ori omo se mo oni mama di bakan bakan won di bayan bayan won fe gbeja lo sile gesi ni bo lakara won se atu epo eyin o mo gbo losan toni ba koko re ba ti toni o amosha ni ipile kele ta mo si ipile anambra gomina won be iyan ojogbon charles chukuma solido o na lo je pe foran kan e to bode omo safiyan omo gomina o ki lo mo gomina nse won ni orin kan eleyi to lagbara po orin ohun on tabara ale on tabara oko on ta ma awon eyan eleyi ti nbe ni isejoba lowo lowo won ni jeje mo bi omo ta so nipa re ti somo gomina lo ba bere si ni dance arepete si orin ohun o won ni koda ninu orin ta so nipa re yi won bere si ni dako awon ti nbe ijoba won dako baba to bi ohun na lomo omo yi mo tesiwaju ninu ijo eleyi to njo ni o bo gan ni foran mu siri oro ta nso nipa re yi ni bo gan lo de duro bankogbi ni e gbo o ba koko re ba titun e wa je gbera pa bayi o di wo lodo agba wo ko fe lo re polowo oja nu baba wa pada de bankogbi ro yo tesowo waju e ku kale
2: Now me dey dey hail so. Everybody they call me the champ because of the kind speed when I dey take run for stadium. I dey strike like lightning. I better pass a bullet. Eagle when they fly safe, it not reach me. Even safe, the people when they follow me run for stadium, they.

0: daka ki duniya yi ala ti de la toju oja lodo wa o wa ni nkan lohun ba mi lo pe kori be eyan lolufe return of Gbenga Adeboye yi gege bi oro ti mo n ba bo lomokunrin ba binu bo se si oro son jori re pe o loyan aro da leyin won na wo yi ojo tin be ninu odun kokan wo ye wo yi odun to ti fi loyun o wa re omo yi oloju bi maranjuma ya won o emi mo bi won o emi mo bi omo yi mo ka so fun ole kan pe kini ni to ro mokunrin a ma sinu bi le kokan eh lomo bi ba lomo birin ba nibo ki lo so ti mo gbo iyawo iya abeta lo ba gbanu ju e pe en kini kini ya ti oye ti opa e wo e lo wa bijo ko si wa la wa nile iya wa la nile yi ki le mba ka iya ti obi mo e ma binu mo mi o won gbo mi lowo o alaje nla ni won nile ibadan yi o e ma binu obi ba se n gbe awon gbolo yin soro e ma binu so an ba ni kini iya ti obi mo ba ni eh so omo iya ti mo je lori okunrin to fi je yan laye iya abe ta ba ni kin ya siwo loje yawo loje tenikan jeri gbogbo e lo ti royin fun a osunu pe se osunu gbogbo olonu afefe ti gbogbo ogbe ba ni se bo ti ni o mo so kini ife ni kankan ndo mo ti so fun nanu mo ti so fun nanu ni binu ba de ni ja ba sele lo ba di pe ki ya ikoko eru ko ninu le pe ohun fe ri mo ohun ti e fe ri lakata mu mo iya iba ni ohun lo fe ri mo ti mo je ya nto yo na ni je fe ri omo ma lo omo ko ma lo ni ko eh ma lo ba lo nti gbo mama e wa pe mi won ni Mr. Gbenga tori omo odo agba ni omo agba ni mu mo yin awa ta n gbo yin le agbalawa na awa na si mo omo odo agba mo ni ha agbalagba mo ma agbalagba yin mo mi e se yo mo ju yin se o e jo mo ju wa si won ni ami won ni ha won la won fe binu an fe se ka fomo kunrin be emi kan mo nkan mo sa dede ba li awon pe kan kan pa juda si mo ni ha oro nla leleyi o mo wa ni edakun momo ti an ba yin sise yen ko san si wa laye won na wa laye won wa laye ti an kan lo odo won jo kan an fe soro fun sugbon emi nkan pa won lenu mo an nitori tan ba e gbe kini casket tin be lodo won tan ba se tan ba se nkan kan si nkan keke na ni won lo mokunrin yo ri okuta nle yo pe lowo ko tin ni ri be ba nikan o aye re o se kini yo baje ju ba nlo pada omo fin so fun wo na lojo titun ni e wa gbo o ibi tan wa nlo lojo titun ni leleyin e gbo se ki mama ibinu tan si omokunrin yi e je nsoju opole se kan binu tan abi kan sanu e o ti le won kun le o won bi mo fun won se kini won bi mo fun odun ti won bi mo ti pe owo ti ti wa lokun lowo okunrin ti mo nso yi owo ti se kini owo dingbidingbe owo dingbidingbe o ti wa ni owo re bẹẹni ẹ jẹ n soju opole tori time wa 07069493000 07069493000 tabi kẹ gba pa bi wole o 07014475770 amu eyan ti wa loju opo pẹlu return of Gbenga Adeboye yi yes ta lo wa nbe.
1: Hello.
0: Hello, oruko yin o.
1: Hello.
0: Hello ma, oruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Hello.
0: Hello, se n gbo mi.
1: A n gbo yin.
0: Ehn, oruko yin ati bi te tin pe yi.
1: Oya lo wa lo pe lati odo na kekere.
0: Lati odo ona kekere, obirin le yin se le gbaru e.
1: Emi o le gbaru e ro, ka le mi ni ma pa aye won.
0: E fi aye han.
1: Beni.
0: Okay, lati odo ona kekere mo ti yon ti mo fe yo nbe yen. Oro lo de leyin eyin obirin se le gbaru ese se oro nla lele hello era ma oruko yin ati bi te tin pe wa yi ehn iya mi daada e dakun oro lo de le obirin yin e ba ni da si mo
1: mo ba bi ni na ni le gbaru e
0: e le gbaru e eyin na obinu tan si e seun mo ti yan ti mo fe yo mo ti yan ti mo fe yo hey o ni agbara e lodi kola yi e ku on di radio yin e pa radio yin e pa radio yin o e pa radio yin o e lo di kola yi hello oruko yin ati bi te tin pe mi ojo opo bi te gba wole yin o da o ojo opo yin o da to ko da to
2: oni bu ore ba
0: hey oni bu ore dakun gbo pe wa ko yen ja ko 070 hello di kola yi hello oruko yin ati bi te tin pe wa yi ah mi gbo oju network yen o se daada emi ko oju opo ni o e je fi number ile ile fun yin ke ma gba bi wole 070 hello o ye ka se kini ema fo be du lorun ema pa e lo di ko lai
1: hello
0: ma
1: esa e ku se lati de ma so de na sa patan
0: iya mi daada e dakun kini ka se fomo okunrin
1: ah o je ni gan ni ka se ka yin ka lo fomo le ni bi san bi kini so na je ti tan le ni je
0: amen e se mama mi mo ti yan ti mo fe yo mo ti yan ti mo fe yo hello ma o ta lo tu wa nbe o ti court ero po gan ero po e lo di ko lai
1: e ma ku te ma ku se
0: a wa niyan e ba ni da si papapa ni o
1: a ba so pe la tamu lo ko mi ba ni ko bi lo para si bi se fun won
0: okay
1: ibe lo le lo o ko yan da fun ni
0: ah okay
1: ibe ona meji to le tonu
0: ona meji tan le toni yen kan
1: pa bi ti da se fun ba ya
0: okay omo ko
1: wa pada pe mo koko kori ona mejeji na
0: yes sir e sun gan sir ami olorun afa mi daada e sun gan ni sir hey so ti ri ba nisin so ti ri ba un ko ti ri oko re to fe ti tori ese nkan yin ni o ma se daada foko re o daada hello hello e ti wa lori radio kan to ma si ah yoko mi ah o kini se yoko mi iba hello di ko lai
1: hello
0: sir oruko yin ati bi te tin pe wa yi oruko yin ati bi te tin pe wa yi oruko yin ati bi te tin pe wa ah o ti court opo eyan lo fe da si hello sir
1: hello
0: ekale o mami wa oruko yin ati bi te tin pe wa
1: Mrs. Aina Yetunde ni lati soka
0: obirin le yin kile ma se
1: agbara le yin o fa lọlọrun lọwo ni o eyin o fi dajọ sọwọ ọlọrun
0: e fi dajọ sọwọ ọlọrun e ni lo bi te ti sise yin ke lo ri ba nkan je
1: o gbogbo owo ọlọrun lọwo eyin o fi dajọ sọwọ ọlọrun yin o fa sọwọ ọlọrun ni
0: okay mama mi e seun gan ni ma e se ma o ni agbara gan e je n tun gbe bi eleyi ta lo tu wa nbe e lo di ko
1: lai
0: hello oruko yin o
1: Mrs. Adeleke ni
0: iya mi Adeleke obirin ehn o ye ba nda si
1: ti e ri opolopo nkan lori be o ti ye lodo awon okunrin amo to ba ti ri ba keyin o gba kamu ni
0: keyin o gba kamu ni
1: eyan ni ko mo fi ara re le fun yan bi be ti so
0: eyan ni ko mo fi ara re le tori eyan ni
1: yo je ba fi ara re le fun yan baba se won ni won saye yan
0: e se mama mi mo ti yan ti mo fe yo e se o ami o mama mi e je ma sun were di were ki ma lo le oro yen ni agbara gan lojo tito ni ale mi na ni ola oluwa Zakios return of Gbenga Adeboye ta lo tu wa nbe e lo di ko lai
3: ere ku to
0: e ba ni da si kini ka se lori oro yi
3: hello
0: hello sir oruko yin ati bi te tin pe wa a gbo yin mo o e je n se oju opo yen pa gbogbo nkan ti e ti e ti ba wa so ya ti gbo be ba fe pe mi leyin eto 09060439771 mọ fira re lefe anybody mọ je ke anybody se kini mọ je ke anybody lu o eyan le yan mo je o eyan le change o eyan le yi pada at any time eh yo ko si gba ti eyan le change eyan le yan mo je o aha omo iya gan in change so mo iya re o ba mo iya ba le so yi ki le fe binu to re fun e saba nyo lai lai lan lan oju ti to ta o e wo mi ba mi dixon esun lojo ti toni a pade lose tun bo o oda bo
4: flash fm 105.5
5: Oro Olorun ti o ma gbo lasiko yi lori eto wakati ogbon oni o ma jade lati pase emi si emi mimo lati enu baba wa Wuli Mike Agbola baba ina emi mimo Lunit ti George Jehovah Power Miracle Tabernacle JPMT to kale si eyin Old Zenith Bank Building Ibadan North East Iworo Ibadan ki Oluwa ki opukun gbogbo olugbo oro na
6: Fayemi yiran mi pada o

0: Monkey Commissioner Bimbi Oro.
1: Baba.
0: Shall I fear ni?
1: Alafia.
0: Ah, come in majesty, son.
2: Baba.
0: Moripe. Ah, moripe. I want to cover my tawata senu. Ibi oba ti sile la jiyan oja. Number shawo.
2: E mo ni awon ibere kan ti
0: awon ibere ni
2: ti a ran mi lati bi ni asale yi ni.
0: Okay.
2: Boya ka kokko mo ni bi.
0: Unbelievable.
2: Ipe bawo ni a fe pe akiyesi si wi pe ona wo le wa fe gbe igba baye nigbati nipa ti Oloba de nigbati ati ni ki ti egbe ti fa won sile lati je aje ki la npe eni ti o ma
0: olodije
2: fun ipo gomina
0: pe eni te gbe fa kale
2: ti egbe fa ipe ko won dije fun ipo gomina
0: leyin ibo abele to sele
2: ye to si je wi pe
0: okay ti note here
2: loba na wa nle a kisi je meji ni abalade abi bo won yin so bawo la se fa fe yoju oro to wa le
3: ijeyun atun jesu
2: bawo ni ayen ni ibere kini boya ki ma mu lawe lawe
0: be e ka mu ni si sentele se ri lori ibere te ibere yi yoruba awon baba awon gbon pupo won so pe ogbon ki tan laye ka wa lo sorun ogbon de degi aveta barokun o wa ko so wa arin ara wa le kokono loruko eni ti e tori eda oro le loruko senator emi fe gba enu won si adura nla kan wi pe lagbara olorun se ri ka blessi to wa lori po bye bye Emi wa go
2: Ashe
0: go
2: Ashe
0: wa pe lori te baba won kori kese
2: Ashe
0: gbana
3: kese korin
0: wa pe lori ye wa pe lori te baba won
2: aseo
0: seri boro se nlo yi afi ki emi kabiyesi gun emi kabiyesi ade gun
3: ngba mi
2: ami
0: now in that process bemi kabiyesi se ngun lo yen ti emi awon ejoye na ngun
3: tun gun
0: awa no a ma serin ajo lo were you know my other senator colleague ama ba eto iselu lo ti bo fi ma waye nigbati bo ba waye emi ka bi ese ago
3: to
0: go
3: Epele.
0: Elomi.
3: Epele.
0: Nigbati boba wa pari. Ti wa wa pada to pada waye pe my fellow colleague senator.
2: Mo wole so bi eleko.
0: Wa wole. As the governor. Of Ayomo Estate. Nigbati odun merin akoko ba bere. Emi ka blessi atun go. Ah. Se mo pe leyin odun meta, odun kerin atun ma fi sare ipolongo. Bo se n lo lowo bayi ninu igbeyanjo isare soke sare sodo pe a tun lo lele kan si tori pe awon ara ilu na oni fe sala je ki a tun tesi waju ninu akiti ati ipolongo ati ipolongo ati gbogbo e bo se nlo ye emi ka bi se atugo
3: ko sa ma gun la gun pa
0: ah
3: e pele
0: e se
3: e ni lo mi
0: nigbati wi my fellow colleague senator batu wa wole se mo podun merin mi tu sese bere
3: ben
0: ninu igbiyanju adun merin ti a tu se bere lakotun e mi ka bi se tu
3: gungun ya
0: adun mejo ba pe leyin adun mejo nko
2: emi kabisa
3: to ba jowo ba ko
0: si mo lo fo side osu
3: kabisa
0: eko

la fun o wa aha so nti we orin yen so niyan o ni elese gba ihin na gbo kini ihiyan ihin rere yen gba ihin rere yen iroyin yen gba gbo so lo to ni wipe ihin rere Jesu Oluwa o je un ti a wa su fun elese lati deni igbala sugban ki se fun elese nikan o leyin igba te eyan ba ti di eni igbala tan ti o ti gbagbo nu Jesu Kristi tan Paul apostle je ko ye wa nu we Corinthians gini orike dogun yen pe inu irere yin gan la gbodo ti duro iyen ni pe oye ihin rere Kristi to so wa deni igbala ye oye re o tugbo o gbodo se kini o gbodo tu ye wa si eje nka ise kedi yen fun wa lekan si Corinthians kini orike dogun mo wa oni nipase yi ti a fi gba yin la pelu ihin rere yen ni o nipase yi ti a fi gba yin la pelu bi eyin ba di oro ti mo ti wa so fun yin mu sisin oni bi ko se pe eyin ba gbagbo lasan so Paul apostle so nu ise yi pe agbodo di ihin rere yen mu sisin o ni agbodo di mu sisin o ya ni pe looto ni pe ah mo ti gbo ire Jesu won ti wa su fun mi tele ah ko kan sibe o gbodo di ire yen mu sisin ni ese kini gan lo ti so fun a wi pe ah ire ti mo wa su fun yin eyi ti eyin pelu ti gba ninu eyi ti eyin si duro so olorun fi adu onu irere Jesu Kristi o si fi aje o si fi ase kini o fe ki a din irere na oro yen o fi ade mu sisin so iyen ni pe oye re gbodo to o gbodo ma ye wa si a gbodo ma keko re lore kore ki a le duro sisin ninu igbagbo so oni si waju on gogo o ti mo ti won wa so re fun mi na mo wa so re fun yin eyin ijo olorun korinti o bi Kristi ti ku fun ese wa ati bi je jo na ni a tin wo ituma iku Kristi mo so fun wa pe ready ti Jesu Oluwa fin lati ku na tori pe beli so fun pe iku ni ire ese ebo fi olorun si ni ori ofe ti ko ni pekan ebo fi olorun ni iye ti ko ni pekan nipase Jesu Kristi Oluwa wa tori ese ti o wonu aye na ni olorun se seto wi pe ki Kristi ko ku fun ese eniyan tori ko si eyan kankan to le ku fun ese ara re kosi eyan kankan to le se se ra pada gbogbo eda olorun funra re lati sokale sinu sa o gbodo olorun funra re lati sokale sinu aye lati gbe awe eniyan wo lati se ise igbala wa abalajo ti paul apostle ti so fanu we philip ye philip orikeji lati ese kesan oni olorun pelu si ti gbe gagidigidi o si ti fun ni kini o oruko to ju gbogbo oruko lo sugbon ki olorun pelu ki olorun to gbe jesu kese ga lati fun ni oruko to ju oruko yen lo e ja wa pe paul apostle ma so nkankan la ba be si wo lati bi ese si ese bi ese kefa ni ka ti le bere si ni ka ni ya ka lati ese karun lati ese karun yen philip orikeji ni o oni eni ero yi ninu yin eyi ti o wa pelu ninu christ jesu eni ti o ti le gi aworan olorun ti ko ka si iwora lati ba olorun dogba sugbon bo ogo re sile o si mu awo iranse a si se ni aworan eyin eniyan se ri ntimo so niyan o ni o bo ogo re sile Jesu Oluwa ti si oro olorun o fi ogo re yen o fi sile lati di eniyan o ni o mu awo iranse ituma awo iranse yen na ni eniyan o ni o mu awo iranse a si se ni aworan eniyan ese ikejo yen wa so fun wa oni nigba ti a si ti ri ni iri eniyan o re ara re sile o si teriba titi di oju iku ani iku ori agbelebu se ti ri beyen so ki olorun to gbe ga gidigidi o so fun wa nipa opo kini ire Jesu Kristi ridi wa saye Jesu Kristi na ni lati ku fun ese eniyan nijejo mo so fun wa tabi leko to eko ta se se yen mo so fun a mo ni ese ti adamu se si agboran lodi si ase olorun ni o ngba ti beli so fun we genesis yen pe olorun so fun mo je nunu eso igi yi o eso igi mo rere ati buburu yi nitori ijo to ba je nu re kuku ni iwo oku se mo pe awon ni maji le beli won ti le so kankan fun wa pe ede yen ta ba tun ede yen palẹ ninu ede beru ta fi ko yen e je nsalaye nkankan fun wa ki se ede yoruba la mo fi kokoko ko bibeli e je pe Jesu Oluwa so yoruba mo si o mo so yoruba mama yen ni se lo to o to mo ni david o so yoruba won ti e forget si gan won forget si eberu la won so won so ede eberu won so ede greek won si so ede kan ti a npe ni aramaiki so abala bibeli ta npe ni majemu lai lai yen ede eberu la mo fi ko
so nu ede beru yen awon onimo ejin le bibeli so kankan fun wa pe nigbati olorun so to ede ti olorun pe nibe yen pe kiku ni iwo oku nigbati an tu pale daada ti an wo bi an se kon gan nu ede beru in ti olorun so ni pe ninu iku ni iwo oku ninu iku ni iwo oku se ri ede yen lagbara gan o in ti olorun gbiyanju lati so fun adamu ni pe ki se iku kan soso loku o se mo pe opo nu wa ta ba soro nipa iku iku kan irufe iku kan ni opolopo nu wa mo na ni ti pe eyan kan salaisi ani ni ton ti ku sugbon iku koja be e je mo pe ngba to lo so pe ijo to ba je eso igi yen lo ku adam o mo fosale lojo na sugbon o mo ti ku ki wa ni itumo iku yen ati pe kini Jesu Oluwa wa se lori oro yi ohun ta o tu bere si ni wo lati ola lo niyan o mama ya pade lola mo pe o ni alabuku fun.

0: Tayo Ojo
1: Nation Star.
2: To be abbreviated, INS.
1: Cherry, INS, no.
3: Hey, Josa. Tori, amama wi ori e ma wiru. Ni fa tan so wi pe awon omo yi amoru fe condition ti won wa.
2: Shocking, shocking.
3: To ba ti e wa di ojo ola.
2: Mo fe je ka shock ma yi.
3: Shock bi kin.
2: To ba je pe mo ye pada de.
3: To ba je pe iru e
2: ba se bebe. E fi ka yin e fi lo.
1: E fi lo wa.
3: E ni soro. To ba je wi pe iru iriri te yi so yi
1: kokon se konu won na
3: to ba je pe iru
2: se buru ikan ko ti e ni da ti se
1: kokon ka to mo pe
3: to ba je pe iru iriri bayi
2: ni suru ki won fi ko won de
3: la awon mo sibo girls e jo sa nigba ti nu won pada de ki le se nigba ton ma pada de se n ta won mo yen waye pa won fe da ti won yan pe won fe da o na pada da yi
2: ta ba ti da nkan se won pe oni number won lowo
3: se iru awon omo yi ti o ti mo tun yato si o si yi awon omodun merin omodun meta wa laarin won
2: ibi toro ku si ni e
3: ba ma se bi won ba je wi pe ngba ti eyi wa niru ape niru eji awon omo yi ti ru nkan bayi ba je iriri ti yi nje le down te fe da te le fe da waye wa da je le da le ni
2: olorun ba ti le da ma da o ma da
3: olorun yi so bi ke da o da da ku da
1: ajayi crowder
2: ajayi crowder
1: Abi temi ba so mo ma lo reference
2: ni e lo lowo osu e tele na
1: abate bi 6 million
2: lo su abi fun to se yi
1: baba
2: to de ma ni gbagbe to se yi lati
3: ma ni gbagbe
2: ni pari osu yi
1: e je kon land
2: lati pari osu yi lo
1: yes baba
2: mo fi 500 na ko osu e
1: ah o ti e da 500,000
2: 500 6 million 500 na lo
1: osu e
3: ki a ti yin gbere papo lati gbe igbese to loorin lori oro yi iru awon omo yi opolopo won to je okunrin se mo wi pe won le indoctrinate won ni lati pada wa se jamba fun
2: mi baba awon
1: eni kere da
2: o bi yala
3: enso si enso ni nigbati oju wa lorunkun e fi igba yen wese so pe eyan samuel ajayi crowd out o pada o de pepe se o se mo ye eyan ti won ko lo nigba na mi lonu won lo pada
1: Oro ma di e
3: se la koko ta wa wa yi nigba ta ti wa gba omi nira wa to je wi pe o ye ka le da ka le ta ti wo pe ati doju ati toju bo ka le da ase ara wa pa ka si gbigbe e wa nsoro bi ki wa ni e nse ni isakoso ki le nse ni ki
2: gege
3: ise wo gan le wa yan la le nse
2: gbogbo mo kadara ati idajo lodo olorun
3: pin 50,000 fun wa lati bere owo akara
1: iyanju le gbagba
3: ka bere owo kulikuli ka bere sinima yan gbadota wo to teyan o ba pin dada olorun ma tun pin
2: se beyan lo gbale oja
3: e si fi enu mejeji se eyin wo se e ma soro minimum wage e ma fi owo osu e ma fun awon osise lowo osu bi igba te pe won wa ntoro bara o dabi owo atoro bara e wa fi owo atoro ba
1: ije yin mo 50,000
3: e so wi pe osise o pepe se wi pe 50,000
1: la
3: ni marun
1: lagbole
3: yin 50,000 naira
1: lagbole yin 10,000 racket shoe maker fun awon eyan
3: ke wa da mo
1: ko si ni lo fi se ise shoe
3: maker bata ti yin bata ti yin ma ja bata ti yin ma ja ti won ma fowu atabere sopo
2: garibo be api won ta mo latan enu ni bag kan ka so pe 500
1: ka sa ni
2: 500 to ba 500 times 10 that's 5,000 to ba 20 bags
1: that's 10,000
2: to ba wa ta ni meji 100 naira she
3: opi ota ni kan e bi ota ni kan ni o eti e mowo se
1: opo mi ta ki po fo
3: mo pa tewo fun eti e mowo se ngo ba ra

0: o wo ta ngbogbona yen na ni o ta fa awon yan kan ma mu
1: a ti ko
0: bi o wo ta ah okay wa ko sinu ori wa ko sinu ojo
1: a ko
0: asiko ojo la wa asiko ojo e mo ko oru oru na ma lo ta pure water
1: otutu aya ni be yan ba
0: aba aro okutu na ma ma ta pure water
1: emi lele o
0: e ti e mo wo nse
1: en to wa be ta ku si bi ko wa ta ku ti jesu o e se dare eye eyan wa e ma binu call me dear be jabo so a be ido a le gbe call mo bo se ma je come, shall I be move 200 kun. Oh, that is me.
2: Thank
1: 700
2: you.
1: Naira.
2: Thank
1: 6
2: you.
1: Million, 700
2: thank
1: naira.
2: You, man.
1: No, me let
2: thank you, man. Thank you, man.
1: Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, man. Thank you, Aminat Adetun Badmus Motala lori eto ta pe ni Agolajin Senator Kako Alaya lo le gbele nla wo Alaya lo le gbele rin lo loko agbe ta ka wa balako bata lo foko pe ke Senator ya loruko ah Commissioner Bembiro ati Kore Maja Sason ati SFC Omolaja ko de da korigo ina jo gire sa
2: pa fi pa fi
1: so come no
2: ya no go ni gun
1: eri ko
2: mo so go ri le feju keke
1: ko fura e wa ye kiri ko wa la ori bi to ba
2: ya pa
1: po ro go abai lo la le no apade lo se to mo bye guys.

ilẹ pe ibi ti isepo iropo ti ma waye niyan o awon o gba awon ojini tawon na ti numo tan nimo nu bolu alafese gba daada ti o mo sise pelu baba Carlo Ancelotti lati je pe ki ise yen ko le easy daada fun baba ko le se sore fun baba won la mo pe omi pojo kalo ka mo tan ra wa je omi pojo kalo Cristiano Ronaldo mu mi loju pe in to un ni ko fi se last dance ko gbe fi eye agbaye lo nisin yi debate n gboro aye bayi si o ni fi si bi kan bayi *347*100 for *1#. Won ma change awon igbimo oluko ni won ma change e won gbe won pe awon oluko ni assistant coach to mo se daada wa fun baba Carlo Ancelotti ki yen duro be Delima Ronaldo o fi esun kan baba Carlo Ancelotti o ni bi won ti e so pe won ni gbase lowo yin pe baba moji agbo si nbe ko kan ni da keyan pe yin lalabo si ni pe o be ta ba fi abo si ko ne ko ni jina baro kaka ko jina arupa nana ni tina ba ti ku oyin pin na ni tori ipile ti o da saidi jebu pe abosi o ni won fi yan awon agbabolu to lo soju orilede ti Brazil o ni bohun o ti e mo gbogbo e ohun mo ti agbabolu fun iko ti Chelsea baba n so nipa Joao Pedro pe ninu dije lọlọkan ojo kan Joao Pedro si mi awon to n lo bi ogun abi to le logun si la pe iru player ti n kopa ninu dije EPL to ba fi le mu player mi 20 goals ni season akoko orilede kan wa ni iru player ba yen ko to wa je pe striker nikan o le gba aye to po o le gba bọọlu lọwọ egbe nbi o le gba bọọlu lọwọ egbe keji lọhun o le gba bọọlu bi striker o le gba bọọlu bi number 10 iru player yen wa le mu lọwọ ko pe Hendrick se daada to to o oni sugbon a le gbe segbe Joao Pedro ninu ko ti Chelsea pe Hendrick ta so ite mu dani te mu dani Hendrick yi ne se bi ko to lo drapo mo iko to lo drapo mo fun adehun alaya lo se bi o njoko ni ninu ko ti Madrid pe e wa fi sharpness ti e e fi we ti Joao Pedro Delima Ronaldo lo so be pe gbogbo bi nkan o se lo daada fun iko agba oje to gilede Brazil ninu odije fi eye agbaye baba Carlo Ancelotti baba le ko eda to da gbogbo wahala le o se ka ti e lawon o ni gba woko sebi to ye ka won ti janu ti yan ba ti en pe gbogbo eran ko ti o kan nipa sebi orilede Norway ohun wa lo ye ko ja orilede Brazil ni tan mo nu dije fi eye agbaye Delima Ronaldo lo so be pe baba Carlo Ancelotti awon ni won ba aye awon awon o lo so be o pa won na ba aye awon je orilede Brazil fun idije fi eye agbaye odun 2026 ti Brazil ti lo yi bi nkan se rinu *347*100*1#. Tabi isen lo website bayi USSG code na le fi gbenu si ta ba so nipa ti cash e eja ku nbe lowo kan ejo ko te won lorun eleti orilede ti Belgium eleti won pe fun ti agbabolu orilede USA ta ba so nipa Folarin Balogun ele ti ajo FIFA ti won ni ifigabaga yo kan dondo to yo padanu fun card ko pa pe won ba sun iji awon sowo waju laarin odun kan njo ba tun si ru e yo je yo jiya yo je we ya laarin odun kan ohun orilede Belgium o kon pejo ko te won lorun won je won happy pe bo le yen to ye ko jiya to ye ko padanu figabaga kan e tun wa ni yo gba figabaga ni ba pe appeal won je won lose appeal won padanu se mo pe ngba ta yen na kini yen lori ti je kan mo laaro eni ni ikanni wa ile keji lagelu 96.7 fm lara gbon kan ta medu ba ni pe o se se ko je pe
Donald Trump lo pe Gianni Infantino pe oga wa o e dakun a tun ti de iranlowo wo le le se fun a lori ti Folarin Balogun yi gege bi tin te wa lowo lati White House o ya ile nu pe se mo ti ku Nigeria ge debi ti won lo Yankee debi ti won de White House ba se yo so la yo gbo o lati White House o ni royin ti jade bayi pe logan ti won fi to Donald Trump leti pe a oga wa e kan mo laju le mo ni nkan ma ti se orile de USA saju ifi gabaga ile to kan je ki lo se USA pe omo wa to gba card ko pa yo mo serve suspension one match suspension e ba mu phone mi na ba fi phone le Donald Trump lowo lo ba pe Gianni Infantino pe hello alaye bo ni se Canada le wa ni abi Mexico abi orilede wa nbi to a gbodo wa le wa se Chicago le wa ni lodo eni Olorun mo gbogbo Illinois baba ko ni baje fun yin lai lai abi bo le wa abi New York le wa ni abi bo le wa ti o si o yo to bi wakati kan ki to se tan bi o Gianni Infantino ni da Donald Trump lohun be nwe ugo ti mo fe ba yin so na o ni lo ke teko li ti wa bi a le yanju e lori phone egbe won ni Folarin Balogun oni gba bọlu pe kuna o seyin o ma o gba card kupa o gba card kupa emi o mo pe teyan ba ti gba card kupa ko ni gba fi gabaga to kan alaye ti player ba ti gba card kupa to ba ti je pe straight red card ba hun yo padanu fi gabaga emi o mo pe en ba ti gba card emi kan o be agbe kan le jade nu game yen nikan ni pe yo play next game mi wa be ni ko ni play o yo padanu fi gabaga ko wa ye ko lo be yen eyin na fi si wo bi gba te ba ni ki orilede Argentina kan mo lo Messi abi ko orilede Portugal kan mo lo Cristiano Ronaldo abi ki le Gessi ki won mo lo Harry Kane ke wa ni ki o easy fun won lati jawe olubori nu fi gabaga pe ki wa lo fe sele bayi nisin Gianni Infantino ni ko sin to fe sele na ju pe yo padanu fi gabaga lo ori es lewa yo padanu kini ona ko gan won mo pada ti won ko le be ti won la ona sibomi an bele ta se ona enu se beyin le so pe card kupa ko ni gba fi gabaga to kan be ni eyin te so be na le tun pada so pe yo tun gba won e mu yan si won pariwo lasan won dake ebe ikon president selomi tun gaju yin lonu ajo FIFA ni awon na president a o ti simple eyin le so fun won padegun eyin na le so fun won pade ogun mo ko si nkankan be onikaluko mo lo le baba re ni eni o ba te lorun ko finu dije fi eye agbaye le won ni ni Gianni Infantino je ni a pe kede wa ma wo awon judiciary awon judiciary ninu ajo FIFA awon pe independent ni won won da duro ni won robokun le anybody pe article kini kan wa article kini etan mole si ki la le se si ti Folarin Balogun yi omo igudo gba ballu nu fi gabaga to kan o pe article kini article 27 article 27 wa article 27 wa bi eja wo eja gbo tin benbe o kan tin benbe pe eyin kini buku igan eyin le ni eyin le pe o le ko waja eyin na le tun poloko ko wa mu jasi article 27 yen na la lo o na la lo ibi ton ti yanju gbogbo enu o ibi ton ti yanju gbogbo enu ajo FIFA ti en ba si ofin mi bayi to ba mu awon kan to mu awon kan awon ti won mo yan lo mu awon ton si ofin kan to mu awon kan o awon ofin kan mi tun wa to je pe o tun de ofin to ma won kan o ton ba tun fe dabaru e ba won eyan ti won ibi ti oro ti Folarin Balogun ibi to ti yanju nu o *347*1004*#. Ibi te gba yin cash e nu ni pe bi iseju bi marun sisin a yi ko to ti cash e bi nkan se ri lapa abe yen niyan awon ti a TikTok akorede ade ni ran ben TikTok bakan na Taliat Sikiru na ben TikTok Ayodeji Prince of Hope o na ben TikTok awon ti anu ko ni baje Kayode Sabeleti
o na ben TikTok beleti n bo gift o beleti ninu mewa to fe bo o ti bo meta ba ya bi meje e o ti bo meji sa beleti ni TikTok e je ate so wo waju iru anfani be ah o ti bo merin bayi o sa beleti ma bo lo n bo si lo iru anfani be ijoba yu ijoba ile gesi awon na ti fe lo iru anfani ti orilede ti USA ti won lo fun ti folarin balogun o won lawon na ti ndaro pe abi ka wa na lo article 27 ki gogo wa jo mo lo article 27 igba ti se pe USA ti lo tan gogo wa le jo mo lo o da na o se se ka wa na lo nipa ti card ko pa ile ti jare Kwanza to gba kojo orilede ti Mexico won ni ijoba ti agbon ti UK na awon na ti wo pe ki gogo wa jo mo jo la article 27 lo ko le won be se bi USA ti je ti e ka wa na je ti wa ko ba we je edi ti ogbon lawe ngbo e je ajo mo je lo e je ajo mo je article 27 lo pe ijoba le UK na fe e je ka wa na lo article 27 jare Kwanza na ko na gba figabaga to kan against Norway si ko ju be lo ka jo mo jo la article 27 so gbogbo aye to ba ti mo yan se ah bo ba lowo ko wa connection bo se mo yan awon bi kan wa to je pe owo nikan o se o bi ko tun mo yan ma bo ba ti lowo fowo un ko fi wa bo se mo yan o lo fa Donald Trump won ti fe yan mi mo so ro nti e won ti ba wa ti ko 27 won ti fo gugu e loju po ki gugu wa jo mo jo la ti ko 27 lo article 27 on load the article 62 pe ti player ba ti gba card ku pa straight red card yo pa o ti e wa kere tan ifi gabaga kan ni won ba gba ti won ba ti yi card ku pa yen pada pe a adari ayo to fun red card lo se mistake yo on lo se mistake fa o yen o what red card yo won wa tun se article 27 pe on lo tun tu article 62 to de FIFA e mo razi awa ti Ronaldo oju wabo awa ti Ronaldo oju wabo ayin ti nkan ba ti dunyan koja la eyan o fi se comedy ni asiko ti gbogbo wa o jo ru papo le ijoba atalo Al Madrid ba mi adupe dupe o adupe pe okun olohun ni fe yin na le iko ti Everton won ti activate permanent clause tin be lori ti Tyrick George agbabolu iko ti Chelsea ade won odun merin lo towo bo atojo owo ategbegbe gbogbo e o pada ku si 24 million pounds lori ti Ronaldo nikan camera wa fe afi gba to ye pe alaye nikan Portugal lo be ni gbogbo camera fe si alaye ni oju gbogbo oju everybody ti ja bayi won o yi ko to bayi *347*1004*1#. Cash here at 2 years in Kalekun gbagbagba. Iko bi agbabolu ti iko ti Real Madrid won ti kede o. Won ni iko Man U ti won be bi Langido. Emi ko mo wi be o. Won ni Man U ti nbe lori ton be bi Langido lori ti Ogele Tchouameni pe Tchouameni mo se agbabolu te kan le mu ni 70 million. Bo se wa yen owo tin lo bi 100 million pa 100 billion euro la won fe ta. Te ba ti ni bi abi 86 million pounds e wa mu ki se fun Man U nikan gbogbo iko to ba fe gbe orele Tchouameni ni o ki se player te kan le mu lori iko be o olukoni ko Man U tele olukoni Ruben Amorim ngba won foro wa lenu wo tin ba won oniroyin soro fun igba kokko nu ko ti esi mi la oni mo dupe pe okun ise yi ise to le gan ni o oni koda ise esi ibi to je ise to le de o le ju ise Man U to n se tele lo pe e wo history ko bi agbabolu ti AC Milan gbogbo olukoni to ba wa bi under prayer lo wa lati deliver pelu akole ti n be pelu ikege

0: Pedro Lawale na bembe Abiodun Oyelade Isola Olasunkanmi ni Facebook Odeyemi omo kure na osesi ati lola pelu mi up my you oni France lohun tele wa World Cup to Adeboje Yusuf Oladimeji Ayobami Olatunbosun awati Ronaldo oju wabo odun mi gaga ese so po ti lo awo ti lo bayi ajayi ba mi dele awon ti a Facebook nu won ya pa Facebook o Isola Oyedirin Ajibola Adedeji Kende Olamide ya wa yi ko to ti cash e ka wa yi ko to ti cash e Adelakun Said egbon mi lati iseyin lohun up man you ati yi ko to ta ni number yi dakun o tin play cash e ti pe o ta ba ti play yi pe number yin e dakun e ma jo pe te fi gbe ala iseju meji loku fun a lori eto yi iseju meji loku fun a iko gi agba bolu ti AS Roma won fe gbe Alejandro Garnacho nu ko ti Chelsea lade won alaya lo Chelsea lawon o fi le o pe awon fe ta patapata ni elo e ka le o
1: e ka le sa o
0: Splash FM la tin pe yin ti ja ni oloko dada lo ko mi.
1: Okay sir,
0: ki lo ko yin bole wa yi sir?
1: Adekola Victor Oluwaseun loruko mi sir, lati ojo mo tin
0: lati ojo igba wo la tin play cash e
1: ah o si se e kokan na mo ma play ale yi mo yen drive mo kon to sare park mo sare dorisi
0: Egbori
2: ti odun mo kan ti logun e ba wa jo e ba wa yo
3: Splash FM 105.5.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun nilu ibadan e ka le o gbogbo le e ka le today is 6 ojo kefa 0607 2026 and kini number 6 gan tumo si mami eyan ni o tumo si iranlowo because ni ojo kefa ni olohun da o me eniyan inu mi dun pe gba mi lalejo nu le yin lale se le mama ke kan patewo ni igba mefa ko si oba wa nu moto o le patewo yen kan se 1 2 3 4 5 6 mo de ise ojo kefa si o eni ta ran pe ko fowo re soke ti o fi jifa laye ti won nu fi fare mora ke se alabapade bibeli mi so wipe awon ayan fe mi won jifa ise owo won ni gbogbo ile te ti ni anfani ati gbo mi nje je mo pe ninu osu e ni se asedan gbogbo eyin ti won ti yan je to je wipe won ni bo ni ko le yan mi omo yo omo to bi a gbe awon omo re dide ti o bi jare inu ile te ti ngbo mi oluwa so gbe ni pe kuku nbe ohun olohun ni en ko lo le ti mi o ni wasu la le mo kan fe ka mo gbo iroyin ayo ni ola ni 77 mami ati daddy ninu ile yi te ba se alabapade mi mo specially invite si 77 ni aro ola ago mejo ni isiyan bere nkan meta si merin kan duro deyin ola a tun jo gbawe apu meji meji la si fi break te

ti nbo ncho che rap meji lowo pelu eyin meji meji mina minu aminasha oluwa ni enikan bo mi ni ale yi kinu de tinu won lataro inu irun ni sa lataro eni ti mo wa nso yen gangan binu se won o ni orombo le wa lo mu orombo yen fun sinu omi bigbona fun ra re ni oka sam 6 si oni 6 ko wa gbe mu ni bigbona yen o fa inu irun loruko jesu o ya pare ni bo le wa eyan omo lohun pastor dekunle epafras woli yin ti jo comfort life mission international emi ni mo nki yin to logun emi mo nki yin te leso te leso emi mo ki o pe o ku oriire mo si alabapade program yi ni bo le wa ah egbe orin is okay omo lojo bi by system gba ti o ba fi di ojo Wednesday si Thursday ati wonu birthday but convention ti gbinaya na

0: E wa ki be eni baba mo dupe pe emi mo lo se ninu awon ti o sorire ninu ose mo dupe pe o ka mi mo won ninu awon ti adu awon yo gba ninu awon to je wi pe won fire sori won ninu awon to je wi pe ibi won ba wa lo nje won ti wa ba won olohun mo dupe pe o ka mi mo won o gbogbo eyin te ngbo mi ka kakiri agbalaye so pe mo dupe temi baba olohun gbo pe awon eniyan yi ogo ni fun o Jesu oluwa wa mummy ati daddy e wa dide nle oni ni ojo kefa osu keje hallelujah mefa ogo meje laki olohun o wa tan na ogo re an to ba tin ke modu osoju kan olohun o ba ngbo o ni rogun ki won osu omole soju kan ogun oju kan ogun adagun olohun ko ja ninu hallelujah to fe mo kei somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje osu keje la wa ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah enowo yen siwaju egbon mi eye ni bibeli pe owo gbogbo eni to mu owo dani iwo na lo lowo yen mo so tele si aye re pe wa rowo saye olorun yo dari owo sodo e eye owo ko ba fun o ninu osayi e wa gbo nti bo fi kun gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi o ni lowo lorun en to lowo lorun lo je gbese wa lowo lowo wa lowo lapo wa si lowo ni bank ase ni mo fi nsoro in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi kakaki agbalaye nje wa je mo kowo yen wa fi pamọ wa mo fowo kan bo mi ti mu lo je ki o wa legbe bi ti kandu e ba wa e mu kandu yin jade enikan ni mi o ni e tan torch light ti phone yin tabi to ba ni lantern le sana si bai ko tan anything to fi le se mole oye e tan ma mo so tele ma mo gbadua fun yin leyin gba na tin ba so aso tele yi ma mu oro jade ninu oro so ro sey o ni mo inira mo an lagbaro eni to ni aye atorun gbogbo yoku o to di ola ojo 77 ago mejo ni a gbe won adua soke baba wa na ti mura ale lati jo redeem lati redeem ibe lati npe baba kale jaye won mo so tele pelu imisi lagbaro olohun lati ola lo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iyato wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te ngbe moto bo won ti seto e mo lo park si waju ni auditorium o e mo gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium eri ti won ti demarcate e mo gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but new auditorium ta lo ki e de olohun kan ko mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete de be e mo ba nki gbe tantan an gbogbo iwo to ba fe mo o fe to ni o fe segbon se ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nka lu ko lo emi oluwa ni bi be ba se moto be ni yanu yo se poto enikan ni woli kamọ park si bi new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbare ni to laye atorun now e je wa se bayi e tan torch light yin e tan candle yin gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi oni lawe wa di mefa o nwu mi ki ngbadua fun but mi le dadua yen gba lai tan na
1: en na candle yin e si waju ke gbo mama yi ani epe ki mo la ni ani ofo ani ayajo ani ogede asi ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won mo se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se seyi nti won pe ni ofo won fo ni oro ni ti won fo sinu aye yin ti won ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wo gbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo mo pe jade mo a so pe iwaju lo jugun gbe abi e ti ojugun ti nbe yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se Yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni waju lojugun gbe odi eni ti won pe omo kanimo se ku po ka asan ni woli na ni ase lenu iti won pe ni ase amo pa ni emi na pa se in to je mo salaye ti mo fi ya soto won ni ki pa se mi mo boye fi gbagbo so kan ki pa se saye e laaro yi on ti mo kan fe ni ki ami ti omo dun yato amelia menoka mo pa se ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba n pa se ko ni lo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni to ba le se amiju nu eyin mejeji ki ilekun yen ko ma si lai si ataku gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma feju esun laise lairo eni to fe won le opo nle eni to ni won le opo bi ise e fi agbara nu yin se ami gbogbo olufisun re idididigi adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won akusi na soke asekretare lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diranse re in the name of Jesus as I say yes
0: nice mambo o di asotele eleketa agbara adi gbogbo eyin te ti foko yin le patapata gbogbo eyin te so mi ti o ko ateyin te tun so mi ti o ko laipe yi a jo pade Jesus city ni o anointing meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti n duo de o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin to lo bere and eni kan ni woli mo mo fe gba hostel e pe message ori number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 ofe gba hostel e pe number se ri ni ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon iranse Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te nwoju Oluwa fun omo to ba ni oja mu dani gbogbo eyin te fe itusile kun lo wa isan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni in ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday on gangan ni birthday yawo mi ojo ase han han ni yen a mo ba yin yo eni kan ni e ba mi yo a ma ku ame na shadaya so emura emura emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni o ru ebo maraje jemu gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo ni ida mewa kan tabo fe oni ku awon ayan fe mi joje wo fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e tun lo ele ti church na ni 2017 4290 47 2017 42 90 47 First Bank ilele yo gbe jade Comfort Life Mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore ma je mu bere lati 2000 awon mi so 5 elomi so 20 elomi so 100 be mi olohun ba se fun oni akojopo awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san da mewa ru ebo ma rajeje ke wa wo ti o tele kini mama ife so kin to ma so aso tele mi lo
2: baba mi teacher mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gugu gba wa o ma jo yin lati osogbo ni o dupe fun bala emi mi lojo si yabo laare to wa si bede ni 77 ojo yin gangan eni mo jo ijoko for night mission ah baba mi lati ojo ti mo si jo ijo yi emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba nko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yin le ke sa lo
0: no se gbo nti ya yen so mi mo boya situation life e ti worse debe to fe ke awon omo le aimoye iya aimoye baba to ti yo awon omo so le to ti sa lo gbogbo eyin te wa ninu iponju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o ibi ta ti taku so lo lorun niyan e je mo gboro mama yi
2: won ni wo ko to lo ja lo 77 lola church kan ta won mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ropin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 77 mi tun wa lele convention mi tun lo bere lola yi a gba woli olorun alaye lalejo baba kale jaye ni jesus city gangan gbogbo eyan omo olorun to ba nbo ni ninu pon lo pade jesus ni
2: sele ni won awon ma ngwa sodo ni 77 awon ni yabola re fe si beke lola cha lojo nti e fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni nti mo woli yi o nti mo nkan mi kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale ku mi confessor isin ti mo ba dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba dupe lowo won awon na mo mu ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri
0: onki gbe po wu oteru eto le dagbe lo ja ni ah so gbo nkan over 23 years iya ile ohun o lo ina gas ri ina kini wa nda engineer mama mo su o mo gbo nti ya in so ko le mo pe ireti nbe fun igi ti agelule
2: ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo nbe yen mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ro wi pe mo lo ya ju laye ojo mi tojo baro bayi awon omo ni je no school nigba ti mo lo si market fun confession isin ti mama don da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo
0: so e mo pe mi o gbe ebu won leyin bo yawo mi mo po ju temi lo won wa si women convention ti last year so se badua nikan la mo gba women convention ni ah enu ya ilo ti dun olufe ati ewa ni jebu opo lo te yi a si ni je yoruba opo atebu ati yoruba aropo ni adalu ni ah inu mi si ndun enikan ni mi omo ti ipakandu mi mo pajo nto yo olohun bo yo ton o ton ra mi etan na phone yin le aye bodo ri wo na re yes
2: inu si si fi de boda da tori mi lo su sugbon ko kan ti mo gbo mo sokun won ni iwo ti omo re mo leti lo school iwo ti won mo le omo na omo re fun leti lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye eyi to san fi yo ba so o san wo mi lara bawo so bo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu
0: nice so gbo nkan nti mo pa wole kun oju film lo o sunkun soro aye re ri gbogbo omo re ni o law school gbogbo awon omo re ko so nje gidi awon omo yen mama yen ni won o le mo leti ah ah mi ka para ka tu meneshe o tun ti sun lo na ni isin ba se n gbo sori oh emi omo ru ya ti e daddy e sa lo nle ni nti eyin egbele awon omo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy moni ki lo de ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la nbi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa ah oro yi sin je ki ara mi o se bakan bakan
2: ah wa wo pe looto ni awon mi o won le meji ya leti la yin won le meji ya leti nta ri la mo nje mo wa ni yo so pe oto na ta da oto ni ti mo sa re gbo fun bi mo se ni eyan omo gbo te ba ni le ba ko ra send e ranse mo ni kilo de mo yin mo ni o ba so wo lowo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu bagi ni mo ba lo ra gas ni na wo ni laye ni in se mo ye to le to tori mi o ti erun mi igbagbo pe mo le ra gas dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo aisa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 year ko na wori in time mo wo ni pe awon olowo ni mo lo awon alakowe ni e ko won ah in town se church re ta fi n pe fitimu ntin ja won eyan po nbere imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de engineer eje ngbo
2: 23 years mo ti marry mi na wori ini ala fi mo dana onje o ti je wa ka to je
0: se gbo ti ya iso onje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo jo onje o je mi kin to jeun ah ewo re ona moto wori sa moto o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo oni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni e sajo yes
2: baba mi bi mo sira gas ni won di ka ni wema ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus City mo san di ka ngba ta dele ti mo sa na si gas baba mi awon mo mi le ti lo school lo lati si o won le ti lo school mo o ko wa si e ton fili gas baba mi ti mi ba won owo fili e o won fili e 2004 la dugo baba e nisin mo fili e o bo se je 3kg lati si ti mo ti ra oni ma fi jana le oni tun gbe lo shop baba mi awon mo mi wa le ti mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je won tele tele a fe na fe na fe na ma kun le bayi ni mama fe na won ji o ti je mi kin tun je e ba dupe lowo mama o
0: ah mama o de ngbo ba tun dojo Thursday ti yawo mi ba nse birthday ma ba yin dupe lo e gbogbo eyin omo Olorun ni le nje je mo pe di toju elomi mo discover awon tin lo si oju obin lopo nu won o se se ko je pe efin o se se ko je efin lo ko si o loju to di cataract to di glaucoma ah lo ya atari ailoye oni mo fini ki se gbogbo e ladua sa in town se church ki gbogbo eyin ara ile ki la mo pe comfort life school so city wa school ni mama yi engineer eje to mo gbobo
2: e ba dupe lowo won o ah e ba dupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o ti ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah ki church te mi o ku si ni mo wa yi o o ni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo awon to logun le se aje fi won le nigba ti jesu ba de won ri bero so po leyin yayaya ba se mo po Jesus City na la se po leyin ni ni ijoba oro won mo wi pe ki se re baba mi o baba mi e pe fun wa e di agba woli o ko si bi te ndo ti ni mo te ni ndo o ko si te ni ase ti mi se eri mi tun bo eri mi tun bo sugbon kan mi se bale mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale
0: won o dese mo gbogbo eyin te n foju esu wo wa awo ni omo pe wa lesu ijoba orun ni o determine iwe ni ta je mama yen ni mi o dese kankan mo ohun gan ti ri re gẹgẹ bi candidate ijoba orun pelu gbogbo ohun to n se na sosi to lo n lo soke tun bale o je pade oreda if your church never change you better change your church ko si church ni ijoba orun bi ijo re o ba yi o pada yi ijo re pada asiri ti nbe nbe niyan o ti di omo ibile orun awo ni e mo pe wa lesu sa ebu ana yen odun wa e mo pigbe esu ni so si gbogbo awon ti olorun ko fun mi bi nse ko won dejobo orun niyan e ma foju elese wa awon omo olomo ma foju ko tun mo pastor eyin pastor ina ni wahala eh baba melo gan lo ti gbala melo lo ti yi pada melo lo ti lo ribo mi latodo e melo lo le jade ti omo so tin so oni kapun ti mo church ti pe gbogbo ese to nda nigba keke ohun ni dede e o le ni ako na ni bo se rinu a ton ko lele ina ni engineer e je ya yo pa yo we ka ma lo in so nkan kan nisin yoku di Jesus city
2: eni mi ba di Jesus ba de lo ni baba mi okan mi ba le o
0: nice mama mi o ni le gbe oro to di jo Thursday tabi Wednesday di Jesus ba de lo ni ma ba joba so le so be pelu si asewu iwo na si ni ya ko ni so si eyin na le so ro eyin eyin na le n ba church kan je ori so le ba Jesus joba so to ba yo si olojiji so de jobo pelu gbogbo confidence lo fi so pe di Jesus ba de loni ma ba joba woli ti do it ti Jesus ba de loni e pa fi o ba joba at ke se mi nikan ati gbogbo awon omo Olorun to ti ko fun mi ki mo se ri enikan kan ti o ni fi wu bo le loni a tun fi se to la convention ti wole ipade weje we mu ni sa gbogbo eyin omo Olorun e mo fe ke da si gbogbo eyin te fe so re majemu yin e mu ore majemu mu ida mewa mu ore mara jejem loni ojo aje e pa candle yin yen e pa abela yin e pa lantern yin e pa torch light yin mama ima tun owo emu lagbara olohun account number fun gbogbo eyin te fe san ore majemu 1966 36 38 73 access bank yin 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e tun lo ele ti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 first bank ilele yo gbe jade comfort life mission na lo na iwo to ba be gba hostel e lo number eni ti mo pe yen mama yi mo fe ri o mo fe da omo mama tin soro yi mo fe da omo na eyin omo olohun wo ni won bi loni e wa kunle ki so tele eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope ko ni tan ninu irajo re ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanuko bayin God bless you.